0: ngala zoro harami karantu tuma ngana tamtam fale amina rawara mi arda fanuwa kurade mamudu done suro foras karama ciran zande tinde club tumbol kusu kinjoiler dadina ai amepe notuna made gwamnatin Najeriya robari tuna kula kusu faida ba modu training ga wadone bankwa dunwa lardin beje ne clan foras karam do ita gatin adema kawo tusuro lenyen din bayan done notuma kun bari ne Abubakar Muhammad Kareto fanuwa kula kusu wedin taji asar done suro kusu yen dana da shi ma awo done gaya kira ro done shi Abubakar Muhammad Karote da sirna asar jirbi suro kusu yen da taji lenye ban zuda fanyo
1: su di shi jiliye sa septum kalamin guja dole in yiro kaziro wal jinha rumi akam manguro lan kuzu goja kuzu man suriya ngultin laso aw laso kuzudu shituma alan dubrizin ay mangala ya lalaya ba musamman ma kusuru futu buron gulungana ya kusuru gonmiya kuna da tasham kara da sulo lejin no lono ma dai kwa kwami son amma kuma lardin da Najeriya din ku na done zauro jima do lende don kuma ro alama na kam waja naira miya sondiya surorin nera fiyu ni indin gozu kusu biya jine dai adelan karaye a wuro ne kwandina dai 52% kashi fiyun luko indin da shi ma kuwa kusuro lejin ya kuwa kusuru kwalliyan da yaro wolo na ma ade ile ta halan liyan wolo na ma am ilmuwe futu fule zana da na harafin ade kunda adelan da wasa uwa da kusu walte gonyiya kashi fisku biyin filar biyayen na wajen da yi kwa sa isi kuna funduma barani masu kusu biyanimi na wajen da yi kwa lardin rannin a wani national infrastructure zai kuma layi so lamar kwanne so lamar nilewa so lamar kirai so a wani so duk so rannin a fima dimbara wajen da yi kwa amgai bulai kaliya su layi na sana da ya harajin zuksen don dalilin da gwamnati da kawo murada zina da ya suka da ya kuwa a wurin ne shiro nasarai mortgage in the future shi ne da ya hutu lardi da ya fuwa ngawa so ba kusu da ya isi zafcin da rannu a fima ku ji a yi ma lardi da fahimcin ba a da ya muku a gorin lardi waje
2: shi gwamnati lardi Najeriya da kusu jiri adama da kube mo ba da yana kuro su mai rawar na ma a wato ne shi lansirin ma da abayin jin lamar rani lewaye lamar ran zirewa baya lamar ra ilmu ya lamar rado ne kwanu ba da da zicin na kuro kazi ya falla india kuro numtala da ne jami'ar rai da zicin na ma da kuntar kusu da su mai kamun da kawa da ne su mana ma da ne su rubayin ne mai din kambo soro na shado ne karno yera kawo da cikin sau karno karin zina da suka jire kusu a da gwamnati su moya a biso kallar tunza jamilar da ayaduro su da hasan din
1: hutu koruma da chairman kusu gwamnati gojin wallo na ma a wado ne shiro nazarai check and balance shin am national assembly am done lamar executive da sorin ma sai kuma national assembly as a rep so senator so awala sir chairman sai dokaman kusu president ne gojin wallo na ma biyin gwamna ya gwajin wallon ya yi dole sai am doka diyo masero national assembly members gulu zai yin da sai bayan kuzikuro ronin ngo kusu ngayi kwen kusu nangayi lan kwen kusu dai tartibu da biya ya ngayi kuna da isha a ngayi tijino adero bayan tudo chaman gwajin da yi kwa suro sa national assembly ro kakare kusu gwajin isha dai kraza jamewe fanzai amma yo isi lamar demokradiya da shi saka tambar zakwallana a bima kakallo lejin ba da ya saka doka ayi so ma da ya tayin ba kusu dugwazai kusu dinduri mai dai gwaza klaro subsayin na rumin larno kusu subsayin amma dalil done saka gwazai da ya gulzayin ba a bima gulzayin ba a dairo latin yo kwa arere zauro lamar da kujibinye lamar da bati don dalil zare a wado ne shiro na sarai shiro openness shin transparency a wadi mino wallo ma musamman ma lamar gwamnati da ya son lamar jami'an mewe dole sai amsa yin mazana ma ngalau a masai zaksa na fita yin da ya kwa sa a wuri ne amma darasan bai ne mai asan dina don zanni min na wajen da dalilin lambe da Allah kwa a kasattu ba su a wala so jama'an mewe gwamnati a katin zan kasattu ba su a wala so da ya kwa duk so isu su rodo gai sami soro chairman gwamnati kusu goji na hujja kusudu awa muradi suna awa sai da baro wallon ma jama mewe kiji pantin za da cin ma awa sai da baro wallon ma lardi de economy kuna lamar kuna isa lamar ame tida isa awala so da da cin ma da kwa kusu goni mi na wallon ma kama kandande Nigeria da har kusu goni mi lamar kanero yimi kusu goni mi lamar montiero yimi kusu goni mi lamar litairo ikimin kusu goni mi laigar tilaro ikimin amma adigin ya kusun gai gonum mara president na yoso moto am national assembly senator laso laso yoso laso dukso kusu do ne shiro nasara bad debt shin kusu batiro da ya kwa isu waje
0: klazoro harami karanto da jikwa kamaloktun da sa arakare ta naftun da sauya kila hawara ya kiranya a fanuya da ji faraskaran wacire da gonye kunyan
3: naptiram dune jami fitina izamsu gaur zakul zana masu adiyan kamfal zirtari wadu ne isu a firon gauna kulkun jumaru tumatuna satana kire borno ya lagadi lar Nigeria yin bare wadu ne huma na mamri kire borno ya lagadi lar Nigeria yi ma adiye bare nza su abadi zana ngau dune zirifo ba adite da zu sendro hangal la zazu na adiyan gwamnati lar Nigeria ya adiye shara'am yar arakiye ya badizana lamar dane nim zirtari we mukun za be jiro tumatuna yin majalis dane wakilai lar Nigeria ya house of reps ma adiye nafta kawo india badizana kawo dane jamiso ada karintro cira dane cida un zirfe so ada walta fasal turo sharam kura lar Nigeria ya adiye wada cina kala alam dane adc ade ma kurdiyo gade gabsuna ma ada daw dane alam magade vabrotu kana ma ada satuluyen sabrin dune islami sadu falin yardiyo yin fidan luko uskuniya ma adiye gana yan gile ayi shi faida dune kinta muharram mi adiyan sura hawar de dun fanwin gaska dune goram lardadi nayi sadu indin fidin luko arakin ne world cup 2026 adiye biskiya dune yim larafa robaktin ma adiyan da rida jiron mu be na fanwin

0: ya sumainin nandiro takye fanwa hata notma kun parini kila sheka kardone lupsinama kila done kosu moye latra Nigeria sidin mada nandiro kure ben asir fanwa hata kro kazi done shi kosu moye da taji sudin mada adema andiro ben nasir pantina ndaje kwa lenye zol manaida kanyen shi lardu kusutu moyo lo noma adero naptimbawa la abitajiru shi kusu moyedo taji zol ladone andia boni made sandima super uskupal dio lar fal uskupal dio araske super au super lar super fal o dio indi super lar arask dioin andia bonuya taji nende koroda zamnui tanas kumaro kla maududone tro paraskram deni watreden zandetnen taji kwa lokto bana tubaro lenye zol manada gota patinyen assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh bala ali da
0: naam watrede
1: Umar Alhaji Ahmad manajin bazu gwamna Baloriki.
0: Ngala Umar Alhaji Ahmad nya kirnyen.
1: Tawira ana da su dulna mahare kir zauro ngala.
0: Na'am.
1: Dan dalin su ni kam gairi ma ko su bi su kala min goja.
0: Na'am.
1: Kararo ni kala ma zan ma kala kararo din.
0: Na'am.
1: Dalin su awalakin mananiya a wani zo su ce ne. Ai to zauro. Daraja awodoni lirrofe da jin sauro dukkan arbiro walma butu kuruku zare ya kile jiga ta laga Najeriya Najeriya zamnu mana zuwa bawo ni har fanni mun lema kudu gori mun dai ayuna yar namnin kiraro da sai ku zalan bi ma ayan mun ji Najeriya ko na zuriwan ga yaso na riwan ga yo riwan ga yaso ina nan wara gozu kira su Allah da kuma rofo zanar tak zallana kira sai lardar
0: na
1: iso ni ba ta sa ya Allah ne le batar arzi
0: amin
1: ya rabbal alamin amin Allah
0: kuma
1: ta taro da kimani a kullu gida
0: ngala zoro Umar Ali Ahmad Banzu gumna kuro ngoro done polore taji ni bonum kuro adema benum da himain a tanas kuma rokla maududo ne suro paraskram done watreden a zandet 9 kurade ma harami kurantu ngozo wala andia bozuna assalamu alaikum
2: amin wa alaikum salam
0: wachire
2: wachire nda watikilio
0: kilio asli alhamdulillah
2: akama
0: mashallah alai
2: alai lan
0: ngala ngala alai lan ngara nemen ya kirnyen
2: ah shi kuma kusu lad zana kuma gozen mali
0: na
2: kawo da nan gwani min do ne ya sai ya yarjejeni a rumu kai kuwi daraja kuna mai hulu ne dan aka da lama je a bi hawla awala kadda mu kai kuren kusa da gurin gari na ko was je ya sai amana nuwa da simai da min din daraja kuna mai kuroso a wuga ne so a dukso ai bi malar da fara so din nan ba
0: na
2: kurkuma na shima da gozaya sauru a kima fara lardar company lagana za awla ikim tulun kuma sululin rafidin fadati ya laman sadina ba
0: na
2: kuma kuma Najeriya ya rukuna mali a wula man bai gira ta bai kuma tumara ma sharlar da na karbi gozai
0: na
2: har gozai ne wala ma ni ku gori mai wala nan bari gori mai bari ko jai gori mai ha kuma kudin samu wala amsar yayi makaran sarin ba a yi a wata sai sun zo
0: na
2: dai kuru a mai
0: na
2: dai shi kuma gwamnati Najeriya ne
0: na
2: wande kun muna da tartibar wallo na gozai

0: tartiban bai gonya nan da yana kamar wula na lafrak ya da lede na lakili ya surun maranji ila ya hukum zain a mun ci ya garne da ya wula khaira khaira sarin na wala ma hada yaro lamar risu wannan timba wu awuri ngina hol mai shi gwamnati kam gwamnati kuma yare na fi so su da kuma nan gawai gozina da wallahi zai kwaye lardar garin kurkuna ma zan gawai mara bitu do yo awar marta tartifar waza sai karshen zuri kusu gonuma hari ga sa lardi mina wala kura razuwan yana cir great mala kala kusu din nan karsa sa rozai rozai kurban ga wani ma chatto chamangalo da yau da yaja masa gode na cinya da wala kore ala gwamnati yanzu ala rasu kin
1: amin
0: ala wannan sai mun san harar walda
1: amin amin
0: muna gwata harkar rawajin ba
1: glazor alaylan grodoni garanami daji lokta gonum bonum kurati ma nge benum taimain assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum
2: salam walin da ta gulya
1: acire
2: gulya acire
1: masha Allah duma na jinda nan da bo
2: mamadu ya roka ka da ke mana je
1: mamadu sha kan shiro faraskar ma cire ranya karinya
2: uri aure kore ko ne zo rai wa je bi gina rige ne ku go je ba ila na je ya
1: na ngoye shi a sumoyin
2: na
1: ngoye shi a kuso da sumoyin
2: au aje ne ra au ya ndi ai wa nya ya sai kuso sai kuso are ya uru aje ba koro ni har ma u ka je ro bi ne tuke ne kuso go je ba sai andi ma
1: gila daji in yi raskirin yana mamadu adashi ma korodo ne mamadu ya sirinado assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
3: barkanda watan da
1: kuma cire kiliyasile
3: barka ba shehu nguro mai dure na
1: ngila ba shehu nguro mai dure ya kirin yan
3: aha ma o a kuma ai kam da jawola kina kam bi kin injimi kau kamar manajin mana zana da
1: na
3: ya dalil tambi su awun zala karun zan be kudu ko zan awun zala karu sakana be gi ma kutu are ko zan no soro kutu ku zina da yangu ja isa na la samoyin
1: na kura
3: wan da am aywa da ausuran da yana den dusai no zana kana yin no zana kura yin no zana biya na kutu ku zina da bara ala da be yi kura am gire karmi zana seminar sai ma am kura oje kiza tare da zai wolo ma auru ko zama da isa aywa don gozo sa fita aurita man dande kata re sa tinan le zan kakara dai bara ala da kace bi amma am doyi audan no zana mari ki za tare da za awar mar bolza fotto izi har awon dela gozan sanya turo wonde bi zai kaman gozan mu zai
1: awla awla gote de tumange imbe jiro awdo ne shi no tumade gulzina de shima suro kin da awdo ne kire kasu dinaro tulin de riwa do ne lar Nigeria e so andin de suro din sana fiu yakin yayi tumangana got kusuda biatin ade riwa do ne Nigeria so ndina da surudin sana fiu yakin got riwa da kusuda biatin
3: alhamdulillah wuce yo kamar tinu me kan dawur ma ande ma airo kan dawai kulute ande arewa ande ma yawara yayi
1: bare be na jaskama
3: bare nda da katar kamar bare mana ranan guro kai kuma wanda mamire da yi bai zara mu wanda da yala kamar da samu su to ga kuma da harin wajin lamar bare me nan da kamar kokocin kariya karijin kokoya
1: na'am
3: ha da kuma da yalan da suke su da amma kuma da an nazari shi za Allah aure sai mar sala har fara jin nawa
1: amin ya rabbal alamin angila zoro a bashew ngoro do ne mai dure ta jahar mi karantu kwa naptun doya sauya to sulok to ganairo lenye ishen taji kurade ma lenye isha walte zol mana da kanye taji bayandwa moyen tanas kumaro kula modudo ne kladin ita katin madin yana na leye.

0: kamari mai masa wara guloko dada malam tari ba wanziye dada kuduma madorome
1: kala zoro harami karantu ad fulai doni haja gumse da kringau dara samita bisko uskonu da walan ade masuro paraskram doni wachire modu doni suro paraskram achire zande tinde kala bai tumbal kusu kanjoler da dinai ai amifin notna ma de gumnati lar nigeria robari tena kala kusu faida ba modu trainin gao doni banka duna lar dumbe je clan paraskram do ita gatin aji zol mana da kanyana do tusu lokto ganar lenye keshe walte zol mana da kanyana daji kwalinye zol mana da gota walte gonye konyen assalamu alaikum
2: amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh balari
1: na machire
2: kale asile alhamdulillah jami ne gurni abula sa jaya sama zoro wachire gurbana
1: kala wachire
2: aro waka ede demon gono mana jingoro bolice
1: kala zoro to ngana modudo kirnuma ede bele
2: alhamdulillah modun meme silo ne ga yana
1: na
2: ya ga ne ti president ne razu jin ba sora kurun nan je da so an kurun don da bi kurun jin buru kan duk tan dukin na biya bi kurun kan ba da nigeria isha kurushe buri inda ku ci jin no
1: mm
2: bai wari an da zuwa to kurushe ko da kurbari har ma kun din bariya

0: glaso e revele mongoma ngorodo ne buri ken ine nye to agonu bonum kema nye bonma dimay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na mature jalla nduma nazin ande aboni yari
1: kama olwari kuwa na ba buri
0: ngila kyari kama nyaknyen kyari tuwangana zora nzu ganala tisine toke mbe nishanzidin tazinye rumoltum ya boni min kyari ngai. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam tida
0: wachire
2: nda tukire balali
0: kirewa sala alhamdulillah
2: mata Allah su yi shiga balali kayma ikra fe lorma
0: ngil zoro ba shugaba nya kirinyan
2: mashal wetin bol balali
0: nam nya kirinyan shugaba
2: wai tuman namin madina ya ayi
0: nam
2: sai kula
0: konum duga na lakin nam ya yin kwa
2: da dare ko zan duba lge
0: ngila kwa nya nyan
2: waldin ya kwa
0: nam
2: wanda bai tuna min madina ya ruma
0: nam
2: ikla zare gwamnati
0: nam to magana nam
2: da dare gwamnati re
0: Naam.
2: Ba daro gaya burisa sai mako su.
0: Shugaba zolum duna la terisin ke vegeta manga konum du takamtin. Hone mare dan da kreni rolma waltine da ya bone. Ta di e bena ita duro sunne electoral day. A minti dia kozi au top sana madu. Ta zolma na de kwa kan kata. Gozo la nda bona. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Bacire.
2: Tawa kitu wa alaikum.
0: Kilas alhamdulillah.
2: Ma paina ngura adam tolo ba inde su dia ganji ban bo.
0: Kilas zoro masama ina nyaken.
2: Amana ku mana tin de ku sir.
0: Naam.
2: Angal gana tin ya fi dalar masara din. Sala ku sir sar mi ande. Sala walla da ande fi ku sara na.
0: Ah zol biate mbe dro na ku sir goti.
2: Bare ga sina ga kullun guda biate ba rinda. Ya tana da fati ba da mu gwata ran tin din da.
0: Na'am.
2: Angai dine ne ngi su furo ya nyana ngi fa ne ba ya bingai gwada. Ta tubu ara ta tiya dile kam lama gwada. Kama dinan mu ya sir larbe ya sir ku su gobe ba gulana ba ngalasta. Na da fati san Allah ya ta ar sir ku gobe ne ba gulana.
0: Mm.
2: Yo ku gwata la ba ya sori ba ku su ku su ru gobe ma da.
0: Na'am.
2: Sabbi so ja gwada ku su gwada sai la ja larbe are tailer na rukula andia taro bala da sono tarma bas murar da wa kede ba kele wa no bala
0: ngila ni ara bala lamin masama ya jarami kan to from to ni watch ready na jin so look to ba del ro isna da ji modu suro paras kramin da na de club tumbo ko su kunje da dina ayami to na ma de gumen nigeria ro bari tin club ko su fa da modu train ga wodo ne banka duna larin be clan paras kram de tagat kat da su su injina ne ko nyam sana mali ba da re paras kram da chreda ita ku ngra zoro harami krantu raj malok tunde sa tsaka kalok tudoni haura karatia sene doni sawani chida iza dawote nan duro hagre sa tulira dak rajen kikran sano
3: assalamu alaikum harabi krantu so tusuro kru ma so andia krantu haura ndaras pro selecting la raida gonge fano kamla walin siltari wadune so yabero nga wana kunje maroti matina borno ilan satana gwamnati la Nigeria ya diye sharam yar arabe lamar da ne mizata muku zambe jiro tatina ma adi bana sabrin islam mi saduda du falin yar fidiyo ko usku ma adi kilalet hawara ambiji hawarai nabtira jami fitina zamzin ga kwal zana masu akan fal sariwa dune iswa ga wana kulkun jumar tatina satana borno yala gari la Nigeria in kam adi ci sawan ci Mustafa Kolomi ya

0: Kano.
1: Yin na kintajin banzimen luko una suro bayan lado fato hawari lar Nigeria ya sha nan tutina madin bayan la suro chida lado ne askira la operation hadin sadina lan yin zaro sandi a shi ma do ne kufu ta liu iswap ako harameru chajin da muskoro tana kakal lok shi ye kufu chida hwe hybrid forces da na do ne zirta liu de dawar zina chida wanzur hwe taro shi kam titana adu suro ampu do ne sha kumen secondary school ses goza lad no tin chata shi kam na ma adu food bayan tina lan shi zirta liu do ne na shaka wa mandaraya din chida zakin do zida shin zati lusen aw kula shikin do nan aswa tiki kam adamaji hangal sandi ku fi da wanzu ku hybrid forces de girzu chida do ne sandi zurta do ade sa so duro tamu rokon chida da ro ade makuru shi ashirda fujin lan wono chama tu dawari zadin da wanzu ku so ade hangal girzu na rutina duro sandi adia bin sandi tin bin bayan za tumo sandi askara so ai bayan zana kula hakan maro kam tana ma ada kula stien kashiruro
2: Bari mu ma na mamari kire no yela gari lar jere ade barin zana loksudo ne zrifo ba ade da zu sandi a grade clan sawai ruqayya ahmad ali hawara lipsin
3: ma na do ne shi mamre sro kire no yela gari lar jere ade falda ma na do ne zrifo ba taida zamzuna ma shi la do ne titiya sro hu ma na mamri gultuna ma an sa kosnal sita kuro so zrifo ba ye sauro baris ada futu sanaro ita gasani kindaram da bare ada kulatro kam faldo ne sha titiya a inda rasonno te zinland
4: bare da kirma awo titi are awozuna garanga garanga le dai masau dai titi alama malam tin karatu wa le nana kamaro saurin bayan masa garanga garin kamaro kulli garanga kamaro sarar amma malam tin karanga won na sauran na sauri kirma sai le dai
3: kidan yanzu sari wa sauna adu two dose ya kwalza bare su abadi zan ma adi kwami son fun kararo shi kam e tawassuna
4: buru kuna sai dai kirma garanga sai kuna sai kirma garanga sai gare kirma dai kuna da kirma da sai dai made ngamaro da cho kuna yau ya kai to anda ku zan ngamaro kuna da kura kusa kuna da barin war guda bala buruman da wannan da duyar tudur usko milin fan ari ba ma yar madan ari bulan guri nan bulan bar wannan lar titi bala biya zai ma daga bala biya tin ma biya ka ko ni mai
3: kuma bala za shi ma aye notin zambe shachore na ce au kalax na
4: kuma ne andiro a kutawar dirin guda na kuma sai ba na shi ranga na kan tanja da andiro ma na sai mun dir mama na da mama na da na yi sunna ko andiro sori ba
3: she shawari yayi hazina futu da ada labarin za sadin adin kawat clan
4: zaya limden na zana ma kullu kore man awa dai da sai ba kidan sai lai da sai lai turu sai lai da sai ba adlan zolkota ko da har katu kan ne wannan dai sai
3: daji longon za kala lamar in gwamnati ro has din nen
4: mai da gudan yana da gwamnati gudan yana andiro da dawo da take nan ku ba tin na tsoro shawuran da yau andiro ne ba na su din andiro ko kullu sai ba ran yau nyama da gudo
3: kuma na don murin kasin kuma na alaman na da so kondo ya su da suna adin taida zungusuna zrifo ba e sauro ba da tudin banga a udone ka jami'a so adin jin da shi ma ai suka kazi adin fuja ga wajin ba
2: Gwamnatin lardin Najeriya shara'a mirar araku yayi don nan zuri tariyo mu gambe jiro ta matina badi zina akan bayan ade ci sawan chati malawnon gudin fano
5: Gwamnatin Najeriya da imrijin na kan tajun ne dai yanzu mai wuri sadu da ko arakin nan an sanda yanzu tariro da tana ma alama ta sandiyar araku shara'a kan dotuwa bazana suro shara'a da birni Abuja ya da ma shara'a da gidan sunan lardin Najeriya dan sana minin lamar shara'a ya da wuzuna ma lardin Najeriya kurufu da lamar amzu ta zurtuna ma so da rute latif fami da guljina dun gwamnatin lardin Najeriya da sulwai baron zuriwa muskon bari mai sura chapter kriyo na karo loktu banaro shara amde sendian zi tariuro na maso ade da itata badeno sina kuru shara abdo ya amzi tariuro na maso ade da zen maso ade sendima joseph binta nyakwa emeka inwete niman james oso ibioro egwatua ada ekrete afason kunten letifwa bemi uljinda duwono itilina kentajune kanzumi ya uriala nufu joseph emeka inwete lan todir amzi tariuro zortina sendifi uluko usko shara kamtu abdo ya kuru shara abdo ya ado mburu tunai todiri arakaye gultina ma ade temata maofuta gatinsina ade makuru suru shara taga tin ma adin susminta in yaku am indin zitari ko haram ya bana zai tuna malaso ra kamzuna indigultuna ma ades dima alli mustafa bare mangri fiulu na bladia katare borne ma adro homsa amio riro foto dogela nafte ya tuna ade ma isa isiyaka kamzu indidulizim ko tilonna ma homsa findro fangela nafte ya kamduna sana tinolono ma suroka inde ko zuna ma en lamko tekinta prilede kamzu tulan star kamzu mi osundi filuko arakinal amdo zitari tuna ma tadir sendiro uye ya brut tara tadir sendiro kamtuna sa tawada sadina
2: Majalisa ne wakilin Najeriya Reps Adie Neptikawi ya Barizana Kaudu sai ada current tour tennis

0: zoro harami kar daji suru parasle ne kutunum gulle duro gaya lenye zol mana ya puto atade ron ndiro kan da bonu kurad ma kutunda bay karam kutunum gulle kata ba kam zorto apute su na shando ya kazi rozana be jiro lono daji bonum kimin ade ma daji kalok to na tubaruk la da lenye zol mana da kanya daji nan ti da bonu tundo sada wengui zolan da bonu ma di mas poros ku Diaul perpalus kupal dewas ke superaus superar superpalu. Diauin superlar aras ke diauin anda apa ada jukut no sedakui. Lalu kalau tu pan tu baru lengi zaman ada kota ringan. Tu kutu jami ada dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tahu tak lewa? Masya Allah.
1: Jika apa sih kalau mai kalau.
0: Gelazoro. Asyik awak cari tu kumpul pan timbana kumpul.
1: Na. Na tro kata buta ba yana da ane tala ala ganyo na da ala gorlan te yo
0: ade
1: yo ai me pa wol banka wol te kya
0: na
1: yi asuzu la min ma ba wai ro ai me ku dai sai ma an ala ya gwamnati zuro ita boro ma zai lamar da
0: na
1: mo kin bultero sanyi ro hana al mo jin ba har ma kirmai mo me ai jike lardin kirki ko na min no ni au da ni ro hal mo min
0: na
1: Nigeria nan IMF fa wol bangare rakku gwamnati la mu urzana de
0: na
1: wulad kailan yimdi daraya ne rai nan dan nan nyimba gwamnati shi zaman de
0: na
1: kadai gwamnati shi mar da ma su duza kullada awar ma tin ye yeri da makama fa awore England ne
0: na
1: har ma ku awol mi kurai ra gwamnati inter IMF fa wol bangan gwamnati kun a Nigeria wurtuna tarin hawar da tarata
0: na
1: Isa ni ruzu da sadiya kusur suro wakti a duk manyu ro kusu kuma yange kusur a falin mukin guda safan banya armumin
0: ade
1: sai risa muradan rumbun ba kurman sami ru ko won so sa pindi so kam zain ka san ma ro go
0: ka ku a du tuba din ni
1: a kidu kurma ro na razu na ga andiretir dia dia agulen Riwa World Bank IMF is going and in Nigeria gwamnati din mai zuwa.
0: Shima awatu ma dai tare guldo Riwa done na Nigeria so din the snap few and good legends so guldo.
1: Na ga yin dai dro wallo no.
0: Na'am. Na sha kin dawe.
1: Na'am. Kin dawe.
0: Na'am.
1: Kaman sai kun bala kura kura so. Na sha rallar da sai lan fin ma. In ni win.
0: Na'am.
1: Shi dro yin ka sanu ma ta zabi zo.
0: Na'am.
1: Dai kuma dalil doin now create to lady. Riwadi sona kanzar legend din zan din kadin marede amma buran kam kun ke gozuna gariya
0: ade
1: ayinan karo brics fa right england india

0: South Africa, Brazil,
1: now,
2: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Antukulewa.
3: Wa
2: alaikum. Na. Allah.
3: Umar Habib Gambore wakil
2: Karatu. Antukula zor Umar Habib yakinyan paraskaram kutugulela.
3: Alhamdulillah ara. Umurnya belajar jasa masa ala di jawa akhirat.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Umar doni bayar ala di rasul.
2: Amin.
3: Nasha kuma ka son da rambare gara su je ne
2: na'am
3: kuta an da kike na sha kuma an ji an ba su ga su lona rambu ne da salim
2: ade
3: kuma riya an ji so ganya gana ikin da lai masu da isa so murduro da masu din suna
2: na'am
3: ya au kutum da ikimin man barin ba sun barin da kanadin mama dai a wace ma da lorin to wande
2: na'am
3: awa sina kama na mani min waa si tan say kan digona
2: ade
3: problem de ferne wi anan awde lor min ya say sa tiro awane sa tiro awane sa di ma awane sa sa awla sa gara sa sa rombo
2: ade
3: dai ko ne ye awa shima are kan si tale no kola no shinda ku yela ara to ko kudu awara na iko ina fanzu aw kala da biye boto tam tamai ande saman kin awdro ro ma kudin na la tanyara akirnya na
2: na
3: nga ala

0: Sana garam yarı burasıyla ki inki yarı fandim ya kaçı yok olsun keken bey. Keken bey ayrı yarı kwa keke bawa ya dutikin. Latila iske gonca wende dimi kolye wadaf sayın payatala ya dutikin awla aka inge yudu ha. Dito da çiri kukwa dutiki ya san ta santara wajinda ya kakal zina ala wallo ni ya. Çizeni pratı laso awla so da kwa uro jingwe uro kawli indo da tinda normala ari diyeşin aka uye dutikin dutikin ni çiri kum. Kwa anga wadi kina ya. Da keke kila nye çoğundu kufandı kina ala ala bara sıkı dinti ya. Dikin ya sunguro ne kranya ne kare du tukna ara mushani so amguro is amma torna ni yero kare nda su du tun su du tun broma sa ya sori ya ni da ndo su du da wala sana lucha nduya ya a kama ya na kare du tun na ma wule ne sa ndiye ya ano ngana uro kare ndo yo ngani dinki do bodi ngana ar tus na alama ko kai zaman corona ya rike na kusa tulur karnga ya de kusa arak makala ya de da zuka na sarrafa ndukna ade time karen da risana na yari yar indin fim fim so ara dutin a pisa butu barngule da pisa mari lani so ara yari pallar matara dio la yi zitti li ti li war ni rafiak findi wuri indi piu ade sara yi aka dutin ga yi da har ishe ade ko so ma den wuzu da har kam kura dutin ade rawar zu ala bara su ka tai da zu ka nasara fa da kana tai da zuma kin ga ya bana zuna har kuro curu ko din ki dutare qur'an ga yi da su ade man masa zawai da wanti ya shi aka yi da fira ngurun da su zawa su so dutin awda aka yi bi uro ya nan yi dutin ba awla san mana zawai a a wande zawa su a ta sara fa yin sayanan gelu cikin go udot bakra kullun da yana da aden yanwon ji a agun ya din da butu din are san ga buru salakin yarwa nan cikin ko yarwa ar gonnan are uro fule za pes da tukuna tayin da yarwa shi ma da kai klasor mai mira duya ka video are raso si ku pese ma du in gira so suna kiji fa inda ko kai are yarwa ya wadi ara ya wadi ma akuna kulle uro ba da ya wadi da uro yonge da ya wadi da uro fule za pes du tunura cewa ko har kuro tunu
1: ngila masha Allah ya na musari har mai kuntun da sota mai biji awa kul sinama Allah nan di karnatuwa da jikrintu na tun da ya sayo ka lenye to tulok to gana line isha she andiro ai ka zero suru kuro ai kana suru suru clan ka andiro bayin jindro go flendi ada karnu

0: Ngila masha Allah huso andia krenturo harami krentun deso to my mbiji. Nandiye tam tam doing flindi adio gonwaro kuradema. Krentu wande kange stie nandia gosinif kwa amison first come de tam tama. First come doing yak shana ikrenu ina karaokuro first come de tam tama alan. Kishanandi ya na musari doi sanya kazo moduto ya kuru adema za waduto ya sidi na kalkalokto adien zandenye na kareye kuru shie andurofutuba yenzu na adie saanzu araku mastina shie sanya da kandojin. Gile ya na ngonye andiro garam numebayen gama kazi nima kanasan numai chai baro andiro bayen gama ingaun ayyei. Soroka ziru mai Allah ne kamlaro sanya da ikramawa
1: kamaro kirami anya sai india da sai ni so sai na sai ya rasa wa bana zai doctor wiyan barkana kun ji cin ya rasa sai ya kare andu di sana na ila so jiri airline so kare mutu mutu sai mai rasa kal zai kuru sura sa wanya amma sai rafule kana bi kuru za du ta da ana bara suka an karta rafule kana layar wasa da jin aula wai ya wadi gonu wa shar ma da kawon zungulaw shar gonu ne rafule ki a da yin kam ganan zuma u arake da ma rafule kana da sai da zukuru sai ya kaje zufan zan har ku wallahi sai ya sadin zawan da so da tin kin na da bana zan lahur ke ke zuwa ma sirin akai ngala mara sai da zuwa sai da zuwa
0: Angila masha Allah she ya na musari taji darara monye ai krantunde chitabri miso kshana soro hangala kurumin kla sandie sanya sanya kendoza sanya

0: ada kunyabana sehingai pari nyabana cino.
1: Awalu biar kemaru cipu ini ama orang ini mar. Undi asan ada kasar gaji sini. Jadi asan ada bawa makan gak kemar ada kasiya. Kamu urus esen gul tur kan minyak kerajaan silingnya esen amdi mama ni makam malah faidannya walai. Esen ama orang ini undi kasar gaji esen asal. Jangan cerita sama kenapa kamu ya bana jom kusai lum, lelang awalnya ram cerlaninya asal lum cina nama umi asal bilarinya, runi miro allah nama fatan nama umi azawam licin ala barasukan, kau pindi fiak bolar sedia dajin, yo gila ya atma, urik cedu cumlay lemrimen, jakamlay duto sama lezana serinde kemaro, nasha awak kata jangan fatan nama umi orang ini. Nyesana dini mati razukan gama banajan.
0: Ngila masha Allah ushe ya kuru harami kruntu. Ndeso tima impiji baye nadu inshe sinama. Alan nendiye kurno tuwa kuru futu shie baye nasina. Alan tima impiji kishana asodu inkirmaru. Nyanza sanya dibayai. Shilan gaita sandi sanya soda bajizen. Kruntu ndeso naptundu aya sawia kalkaloktu adien. Zawalla frumgia nandiye ruptu ayayro fraskam adye nandaya kurno joye klan nandiye andiro kurno ndoswa gumkuwi. Daji kurntu nambadwe andiya bonyu ide sandima kuri usku fal. Diyaw laar fal usku fal jiyaw araka kuri. Awbi kuri laar kuri fal u diyaw. Indi kuri laar araka diyaw bonyu nandiye ayayro fraskam adye nandaya kurno joye. Klan andiro korondo swa gumguno kuru adima nandiye fandu za waldo rupkaturo walona nandiye bayendo soda kasara taruto sawdoin loktu za walgote ade loktu de gana kalila dajikrantu bono ayayro shi sanya kashana adie sidinma ya namusare sidinma ade ayayro nandiya kuno joye klan nandiye andiro kurondo swa gumguno. Asalamu alaikum.
2: Walaikum salam ya mai nan da.
0: Ndawa tuklewa ndu kula zawalle.
2: Iya Aisha to gani Muhammad ngrazi manti.
0: Masha Allah Aisha kan tinde sambe so first come dey tamtam ada kan ma.
2: To da kilo kilo ran ga ga sina.
0: Masha Allah.
2: Ah ya ga na musari andoro boyen kan tin na kala sanyan dira.
0: Ngai to.
2: Ga na sanyan goro bara duk ki karun go gana kama ndin ma sai da nan musanya da kaso da jaya har kula sina. Da din da ki kana ande gore ga sina ma. Sanya sadin ba kullum ma goro fara ma din ga ya san goro bo ti je kada kurbo tin gido ya zana. Ni sai ma ki ga bo tin di Allah na am ku za sanya banza.
0: Masha Allah.
2: Sauro sanya di surai wa sanu su ande ki sana ma ki tuli ni la. A war kan bo din tadiya.
0: Masha Allah.
2: Da Allah da to Allah am da sanya sadin ba ta bo ni na ma dai. Bo tin di ro je za sanya ki ga banza. Allah sanya da so bara duki alhamdulillah. Salamu.
0: Masha Allah. Gila sauro Aisha gani Muhammad. Askanye na nyiro lokto makwanim kalkal lokto adien andia botro. Aslam alaikum.
3: Wa alaikum salam ya na ya yebtu ya na falga.
0: Masha Allah. Ushakun shara.
3: Abba, ikar yari ma ngura ki zanne mana jirgin ni fa sokki ma da kama an kiya mai da borbula ma din dara sani.
0: Masha Allah, ushe abba bukar yari ma first come dey tamtam ma ada kinnuma.
3: Ala bara su ke tan san ma rikare ni la tamanga na ya faki ma kada ka gamu duke da.
0: Gai ya na musarik la san kasu.
3: Ya na musarik sai da zuka fadin jira a cikin alma su ta mata. Da
0: ji
3: sama shi samura su da ma sanya ganan ka ji ne sanya la falla in ga fasin dinin da kuma ke da bin ran bana.
0: Da
3: ji sama a o silaitun burama tun jin surukun burami o da su jin da alma karo ya kika na amma ga da gaba kuna da da ji sokku sokku sarai da ga kike sare ka kula da nan da ga da kuna da kasa da kare kullu san dunya ita ko fara ki gona one kamla tam tam da kazum da tayarin da yaro ne da ji duri duri duri na ta da sallai da da ku da ku da ji da ji ke da ji kasa ne da sai da ya fara da ga an ga musallan da yan dare wanda ala ka ne za ta ma fara ja kullaron za wa kuma za ta kiniye te dane ta ce to na smaro yanda ya mai rabo mai rino zun yi rabbala mandara sai ne sallan zuwa sun ya sallan ma ko
0: Glazoro abba bukar yarima askur yeda nyiro lokto ma kwenum kalka lokto adien andia bo turo first come de tamta ma first come de yak shana allan assalamu alaikum
4: wa alaikum salam ya allah
0: nda wa tuklewa masha allah kan tun de sambe so first come de tamta ma ada karnuma
4: ah kudi salala ya mandi kitare ne yayi hawar da cikin dena sai da ke gana ne do ta gana ro da ta tsena so ta gana ne kuma sai da dana ta tsara fure ne ta ro sai da fallai da yayi ta tsiyar ya na fure ne sai da bi kullu suna ala ta tsara da ro ta da sura ala da sai dilo no sai mun ma je aujida de santia da tsasar sarawa ne ko dunuro kisa nafsai ala kiyana ya dukka abdu ya kelewanci o kala laye
0: masha allah glazer muhammad bypass askinye na nyiro kalkalok to adian first come di tam tam allo rupturo kuro to my bg futun di bo to are doing sam bisoro do ne di eight my bg I'm doing kamaro sanya kindo zemba maso adi chiza sanya sa kindo to badi zen assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tuklewa Masha Allah da wa tuklewa first come day tamtam ada Masha Allah ushe ba gudu sukrin tun da sambe so first come day tamtam ada karnuma
5: ngana kusoto me kawli an tamma so fa yana
0: Masha Allah
5: sab kaso da jiya kai shi ma mati dai kike ana ga da gaskiya da yabo ngana kasa da jiri sai ka zo godana ka rasa da kasa da goza
0: masha Allah
5: ya jiri na kasa da jiri don ni rolo ne ma halayen ya banan
0: dai ta wada
5: amma nan su dawai dai kuma ya tatto su dawai zuwa yan gawar kalange ya na ga ne da hura kuma maru ru ni rolo ne ma insha Allah ya kana sura fatin
0: insha Allah insha Allah
5: ta ta sai ke da gaskiya ma yabo ngana dai ye nan tare sai au
0: dai
5: ya yam awor nya cikin nan kadro dia sanya dia cilu cilu fatu le otor zuru dawa dri mau awu de dri mau dia awu da burbe ya enta ze burjo cekin cha de kur kura kiren dia la kal kal de cha de kur kaso de ara cha de ala ci dia kana so de zuru nin kire la cha di na wala ma
0: ta
5: abadin dia kana ya
0: insha Allah
5: ari wa kawri do da ala pana su ala de ger ala de wa her wa ler de ra
0: Amin ya rabbal alamin glass roba gudusu simari bo holle askrinye na nyiro kalkalokto adien andia botro kro haramikrinto ndeso kalkalokto adien first come day tam tam ma first come doing yakshanai nendro ita gachuye kro to my mbiji botu go to my botu ndeso karmai futu andia boza kuru sandi andiro chai baro sumo agrosa na iti yei. Kishana andiso nda chitibri mendeso. Chino nandi sanya kando tupadino kuru tuma mbiji. Kirmaro amdwe ingaye ta shilamba dizana mbiji kuru tuma mbiji. Sandi awasa dine alan kundo tanaro dajikrintu. Alan darera mdwe first kami mao kwe durok ma alai wachudo. Kuru tuma mbiji awadwe nguliena maso adlan. Nandi gawe tu kirmaro kishana so do sanya kindo zemba maso adiya sanya so da kindo tubi zenda jikuntu kishana ndi hiana musari kalkalok to adian first come adin and draw it target kaya nae tima impiji nandi kurnonza gonwa kuntu daji first come tamtama adi itaga tu manzu uma ya meida board daji clear one to snow

0: gilla zoro harami kirintu ndeso nene nda kan yesde gozi ndarason kirinu in kilometer fisku sku nuda uwa fellan fm paraskram de tamtam paraskram lor mi mawduda nandero kaladin zande yende yim kaw kun taw yara ka kun taw do jun sa duni findil ko ara kinin nasha don guru ala falla india ye gwamnati awala komzina nasha din amdo gana mana fanzai ba fafaji ne dai ya bayan na tunna maso na harami kirintu ndeso nabtun do sa ya sawan da chi da shi timalla mangono kala bayan de din andero hawara ruptinas putugul jilladin
1: Gwati kre Borno ide commissioner zina shallama rach tibulime ya kauske ya uzina masa ina buba ya imsubda kintajun nede kaunzwa rakisa adu nifiluko wa rakina la nasom node nchida unzulifo etanese na mzalo makaltie sha Borno state rapid response squad na utina mata dirse ndifira kuluko ya kine ya karamtema adien. Susu gomna kre Borno isha ulume bana umara zilu mawakil zina erobe na sidin ladun wono. Suro brinyeru wa idilan alama na tadir ngura ya kembeji inadu nchitibulime tanda oso iteida zana na mzalo mso wa kundoze na kashurusina. Ngura ya kugultina ma ade sendima kaleri relwea ade ma olume duria son kuntensina so wade nchida unzulifo iso duro longoro tuna klasa ndie ngurua ya kukomtuna ma aduro hangal lagna zayen seina buba ya kasadu chida unzulifo iso da zaza kila nisheno so chida unzulifo ito nese gultuna ma ade nsuro kintau uskwelan lamar numbaru auto kulumana ya urutema ada suro brinyeru wa edelan kalzanas tawoda china
0: ngila da jarami kirintin deso aduma awodo sawan da shida ce timallawon mangune mutsu nasha do awwa kazina din andiro bayeno sidinawo daji somno la futu din nas krebo noilan awodo ngoshi commissioner de kuzinawo yole nasha do sandi kauci da manzili fuso ido tatino wolono ma kantawa ngawe kozina din gwamnati krebo no ye jiri awa wata kurduli do mana fanzaimba waskadi ay nai sandi akalturo ci da manzili fuso ya labara suku kuturo suku sandiro aw kumbaya aw gari gapsuna so aci na yo saidu abici dan zau sandi meji suro faras din andiro bayin sasani yole kausan diri andiro bayin da sadin do kam kura rashidi blai alhaji zanna zanna boma borno state beji shifutu ila na war kaltin kur abinan karo awadun guru ado komzana adlan papajin do gulladaro andiro bayin sidi ado na sharo sida manzuri fo sai do lenyen putu andiro bayin sidin nalin
2: commissioner do youth sport commissioner do dicitubuli mi akuro ade manasha aw kauske bisuna mai ngurala kukomzana nguro da salale kamaro mana fantuba da cicibiri midu fabajin na karaza na tiri abidululo nasha kambo soro na riduli mana fanda yamba sai na tiri
3: bilizo bitamai gadara so wa mazuru ngu lerin duru nguro akama misa donga kostin so ngura kama ngaran nan be so umara riso kama da so na zoro audo ta ta sai wa kongilan yayi da fun mara awake shi sadoi kana kuma ta da mana fanzewa wannan da kiran da zai kuma da ya alawun da wuri a yaro ga bayan kare ne ya kaba wannan sai ko wujur na auda waje san maso sabta bara ba kan kada da kawai su ku da rudi kana annan ka zo so ya so a wato ya san mango wala din ci bawa san maso ta da da a idan binan kulti dishi masu wuro jibi ya kallo sanje a bulgara ruho menda so ma sai ro klanzaro zuwai wa airo fanzai dalin su ya kanta ya ce wow tata sajiyan belisa kun na tarta ya kulje ayin shi ma wuri kuma kitina da zo kula ringa na fafatu ba jira
2: yole alaguro shi aw aduma tri naftina shaka wuci da manzili boso ide isa sande katab lago zain so do jami bulai ngone am kura bulai shinguro ar maru ku sa kada am sai na sharin kalla so biza inde yode lorom lambejwa hutuna de taw yuci da manzuri bo sai de awala kasar da san de fuleza laftin lefa ya guru mana fanta
3: an de de awu a jin don guro ni kawo yi da atelan ya awu gidi guru am guro ya ladin ayo da masan makara da zin zuri tada nay mayambu guro guro din ta tambura da sai ya nonuwa nonu bi yanza a wanza nonuwa kada da mana fanjin baro wajja yanzu a wanza diyar sashar sai rollo ma ya da wada da bonu dauguna no maratin bi kurman da yi amdoin kuma jami'a hadoin zuriho diya yaro mana cin dalin zu auri dalila ro kundo da shimangla ngaran nan so mara yaso ya bulluma dan ga wannan complaint ga Umaru Kadaru Saudu kuma sa wuya sai rawo di be jo rollo ma ne am guro ya riklan do kullo kada do mana fanjin ba kuryan sa wansu ya riksa shiro kai ya gulzewa ma da ya da a wada da bonu granu sai yawo kan guro da rin bulaman bai lahan bai ce la fudan da su bulama so duma yayi ro burgun ba ta din da wannan yayi kori san biji amma ka bi kura da kan misallo wani zo Ibrahim Taiwo ya da gulze yayi ro wannan ma cases sun zan ka dan biji yo shi case da kan kudi ne kan jiri da ya ji tawo delinquent am doing kuma jiri ma na fan zai wawo an gal kan maza zai din sai ya sharab do home dollar biya ladin ada ado ne burgun ba sanja ta miya yarinya shararo directly yarinya dalin ada ba da shi ma suka kamto da wurin zai ya kara kirsa din adin na kaduro a ga gullen beji holora ya so a waso brussels din sanji ba ayo da kanza dalin da raksa ku ta dan zaro kai ya guzo adi a fi ma yin sudo muko je da ta da shi ma su rule za a wanzu kiran zai ma ni yin shirin jisku ni yin shirin aula dimin na kaduro fit kada ai au sai masa to odoro izana
0: ngila zauro harami kirintin da so adama alhaji zanna zanna boma bano state ngawo da zanna futu futu itidu au adekaltin suro ngurwado kama kwa mzana ya alani suro bayenze ni ngurwado kwa mzana madama hii ngurwaga di gapsa na masama mbeji shikla zuma isa na zana nasha ado dulili asana la kamaro ni mwaskada kuru mana kwantuba daru pepeji na karasandi bayenzo asana kurwade ma ayo danodu na ya awayen ya awana ndi klakilar walu sandi mai ya kadu ya kalakilar wallo wallo no ma sande awa falla inda ci kuma ido tuya da jin na sha do cira manzili bo sai do hawya au sande awa katabo sande ro sande na marsa din so so ande ro bayan so asirna da ji futu she bayan da asirna din na kwa mi son na sha ya awaye man lorom du kara kurwa de ma cira manzili bo sai da hutu na niro buroi urma kana dai kan tawa ngawai gwazna din gwamnati kare Borno ya na sha do awa wata kurma na fantuba kaltu sande ya kamata lamna sarailan social vices no tana ma da kirtu sukuna awa kun bai so a kare a ci dai kada san dole cina abilan kasharo kuruhutu ilan kasharo kausai dai andiro bayan da sadindo alhaji zanna boma dai andiro ci kumai sita au ci sita na sha do lorom kundo idu andiro sita yo bari zina da ji sandi cita manzuri bo so idu hudu shi komishina dai yakinza ta da zanna sha do sanadu hawar za so beja kuru loktunin sita kamaro kadio awla ya ilaliya sunna awon zaga dai gapsuna andiro bayan so sadina masonnai rami kurtun dai zo on disan radio dai so kallido play ne biji tam tam ngawo play da kirni ishe nine andiro na shado sandi kuma amdo sandi a cira manzuri boy social by so sandi akirta so kana dai bayan da andiro sadin klewan andi akirin sano.

0: Gila zauro harami kirinti ndeso wande nende akanges de gozi indara son kirinu inklamita fiskus kunu da uwa fe lanzu FM paraskaram de tamtam ma paraskaram lora me sana de buro kan awol me putu nende lo buro yur makina ili babo rache zna da jina la lanye pule indi tamtam ma pule do sudani ala sumondo sa gambina buro kan awol me nende lo yur makina koron beji nye boma koron da jiza mumin ngo putu bayenda fantinaro gomnati laro ngurala india kukomtina na shado mana fantuba num waskada traina kara daji soro paras karam zedin rashidi bulaye meji alhaji zanna zanna boma krebo noy utimen awad wajin abinan karwa kajin andiro bayna sirina kurwadi magomnati krebo noy tatino wolona kanta wanga we kodna din cira manzili poso yero don zaro krowa luzuna aw ad kakasta baro soro krebo noy alantiro sandi andiro bayin so sanna ngo awwa kajin kurwadi ma na chado commissioner Chitubuli nuya kuru kawuski ya uzina mae bayenda sinado ndupu yeleye. Abitili ya sandu kuru ade ma kuru non suro bayendo sana irin ade wa kanu bayen andiru njimin. Suro adu kororo zamu mino nya wande na koji awala wakazi. Diyo waya mana edu andia pandu indishima kuri usku fal diyo lar fal usku fal diyo araku kuri au bi kuri lar kuri fal u. Dio indi kurilar araku dio kabaru dio waya mana efrum gata bonum botum kararo wollo no ma ngo bayendo andero dimindo a ngo korodo andero zamin numinde ya igule hutu aw lorom ande marade dio lorom du puti roti dia sande assalamu alaikum
1: wa alaikum salam hasan muhammad ndawati
0: nda fato kilewa
1: kilewa sene wa muhammad bukar wa nayi boy mukarti ko adama
0: wrela ngila wishe kishero
1: yawa alaikum
0: muhammad bukar fanuma awgulena
1: awgulwa diko fanga
0: ma sha Allah putiro churum kwa
1: moran korola korwa ge ailo romo so jirija aw jirija de kakasen ba de kala korola de zamena yodai awaya kunde duan kakajin ba so yare jirija do danangalo ji
0: gila dinan ya kirinje
1: ah dina sama so akrin za la jiya aw do no kun buro ne de jiri am do kuma ayo war sarin de duwan kam sha barajin tira de sha so ndin ba amma jiri am ga itero banada wa kazin de no do sai ya sare ya sare mu ko hukuma ira sakiya sai hukuma ri shi ma su da ni tam yi ma indi shada za ga daga na karo shi ci su yin ba ni tam yo ka andro
0: are surorun alaji zanna Hassan zanna boma krebo no she guzuna na sha rochi da manzuri bo sai awon go sarin ma adu adu gi faltu ya she kazi yasna
1: yo kuru awon sha tro ta sa furin ge shimare shima kin indi no awon sha da ma da ci kam juri ayo war furin ge zoro awon don no hukuma Nigeria sai shirdana sha silan so nda ya don no ayo marashi waljin de duk so za ka no zana kam juri ayo furin da no tun ko zana shi rasu a jirki ma da grazu hukuma ya dai kada ba rasulu sha kwalzu a tinwa yo are shiro duno sarai yo kwa hon kin dare ne shi sai am ayo war kin doma da dukkan hukuma zuri boy ya hukuma sai ro gala zana sai ya kula san ya dukkuwa rasul le za kam do ta na tiro mu kon zuri kin da dukkuwa da za ta wa zai tawa zaya shi sawa jire su kara sai ya ga kanu le ta le zu bannan zuri lokto kala ka zana lan a wodo no kam da sarana zalla jiri alama na ya halungula ide ero fero awala so sasarin je awala chiro nduko ya nashale za da zana den awala ro isra ana ngai ya nye kala amara langam duan jimba so fero msara sarin yo kanuri ya chivu ya shim na nguji na nashari ya nzoro dino so wanda na dayari na kado amsori so ikuma amu ngei se ima natana ro isa fero ba nasarin da buwe uwaredo kano za ero ngei natana namuma kamde nyuro awaritili ya kawune dro yurtim ta kam da tana kawyarin mai ya kula ta wato ne har muko tuno dina so ariya dina kin kawo dana a wato kula ta bari zanya muko na don je tsaya landa ni kula ma da mai har shi nan zari har da ito a sai da duka kalbi an ga jina
0: shi kila masha Allah
1: kuma zan noza ko kuma zan noza ya da ku za ka gamin to kada gamin ma kam ya da mare buru nan moro ba ji an kula ne nan godiya kira wuri har ya tana na buru ne samo an go wuri ba na hakiri na gullunya
0: gila te danya nyuro askirnya na recruit ma de sambe so Muhammad Bukar Bulado Mamurien andiro futu lorom da matuna futu soro bayan de dum mutsu aw munye gulle yai sandi ci na manzili fo sai da Jemi Bulai ya kuru ade ma amdu awu kanduma da de sama ci kuma tututiro wallo na loro mato ndimba hutuba yenda sin nadin kuro ade masandiro aw ayo armar kundo maso de ci da mado yin zribo so lada sawa zai so ibe yenda sin na aw gari gapsina bayenda sin na tuma yidin na jemi kretu de so yisu mo karu yelan bayen mara kirin zana kuro ade ma bayen numdo aw korado andira zamuwa ayo loro mo ande aw bayen no de nawo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nam dumana jin
1: ade honorable ali bula mangoro forelan
0: honorable ali fanuma wa faras karam de
1: ah faras karam fanya karabo
0: kila masha allah abi lorom
1: awo do kazi la ade sona de lorom de ku kazi de samo su ya awankara ndi aduri yambo ma waje aduri ndale ara kraza kraza le zana du sawan zau ndale

0: diwal waya manami gana mashu bama kamzuna daji ari bayando dare da jiremi alhaji hasan zanna bo makrebo ne don dubcin na shado ya awaye tai da za san de gazi falla inda zo sori tare nyima yambum do asala lai kamaro andalem da karim dusawa mo ba guru ade ne awo do min sudin du awo muskoi ba tada shima wanzu klanduro ai sosirin ai do sirina manye kororo sha gana shaktimin adu so imbeji su suro para skaram de ande ro bayen so asinna da jiko mi sonna sha do loro men ma maradi ne assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dakliwa
1: ya zale la ci la da
0: bu ya alhamdulillah ndu mana ji
1: wa baba gana mo
0: ndu
1: baba gana baba gana
0: baba gana nguro ye
1: gogoro ye
0: gamboru baba gana gamboru gwamnati laron go a waka zana abilo ro matrum
1: sabuwa gwamnati ce sai lairo kokori dulo ne ji ba kamshare jo u bero lan wa bulale ana ko zana baran zira je wallahi ga sai mu da sai kan ga wani ke jo u bero lan wa wallahi bulale ana ko zana da zauro disiplin zin zala sai da zaman zala are ai ma gare ugu ne ba gwamnati shi an shiri ba gwamnati share putre jumla ta da ala ka ta fara ala ne ala life for you zoro da dure li da mana ja wallahi yu goje tsari a wadunan zai
0: ngila masha Allah sai dan yan yura skrera loktu ngon mande ya loktu ala mbo turo kruntu mande baba gana ishe bayan do sunna din na sha da gwamnati re ni dili ne please na she kasari zo swa please na da jikuru kwami son loram da mamara ditu jemi gari gabsuna ya awa jemi gari gabsuna ci da manzuri fo soida sandiya wor sadin da kur kam do awr shiro ayo da sanna da so za sa da gai tiri wor wallo na loram da to ni ba laye ya awa so ikla kilgi sado nya zai za sa da to ni ba loram da to ni ba kurare ya alhaji zanna boma krebon noi lan so bula maso sama don do lata gila da jarami kun tun da fule ne meji tamtama ga fule ne akrin ishe na ina ndiro bodo do sala gonye konyen klewan andi akrin sano

0: gila zoro harabi kritu de so lele ne kanje se gozi dara son krunu gila mita fiskus ku nunda uwa fellanzu fm paraskram de tamtam paraskram lorombe moduna nero klanu zantena zandenya na de shima gwamnati laro ngurwa yak komtina numoska kurwa de mamana fantu bara pepeti nakara abide loromo allo soro paraskram de din bayen na shado rashidi bulai yakuru ade ma sandi cida manzuri foido do gwamnati krebo no yawda do daro luwata de andiro bayen so asan na daji na shaka ando yen botu da gonye konyen assalamu alaikum nam dumara jin
1: assalamu alaikum omar alhaji amma gwamna boro ni
0: ba nam koronde fanu ma
1: koro fa ngena ai awo main mai gule kuranzu
0: nam
1: ki mana commissioner ya mana zana ne
0: gire
1: zana bo mai mana zana gire amma awo fallin dai awo da kuranze problem da kuma ba ya duniya idan kara problem sada leze awo ji sibi gwamnati sha suta wano amma fallan da yake sari gwamnati sha suta gozo sar nan gana ke lan ta gana ja ya ba dumburo lolo ta tara har lige pele ni amo ya kure ni amburo dukkan aro le denso kurin turo le denso kurin ya ta malaza ta in kam na gwamnati za ta in su kuri kila kura la za ta in taran jar awala ta ndi ayay men tara form kin kam di kam o di din di din ta form namu ngala ta ta kin da rogule
0: alai umar kuma andiro futu do ni dulu tirin ya awaya de suro do faras karam de ni kritina abilorom do tiri aw armar ya awar asuzain sande nabti nilefa ya kuru num awo sandi kundwa nasha ni kakas numbaro kundo duro
1: yowa ya bari kamar di siri sima taraka imen kal kama min kal kamta fuwa mjindo tayye ya kitana cha fuwa mjina wanda kirim tikini ngila tinu madu hai sirimai walsile dupa natro gaya sirinai ngila zi awo ngila sirina karaisha fuwa mjina hai
0: ali
1: yo ni kwa kimpinya woni wanda din mun zagan ya zuma risa form bari fu ni ga ni yoron gladin mun shi ni rangladin jama bala yoron gladin mai klan ni rangladin pun kun dikka yanya ba anya ma kun ga wani za ta yare pun kam ga wani kin nan ba nan kan rangi audiya di ba alim ma wato da
0: wannan gladin gladin stay dai ras kirena lokto gonman da lokto ala motro umar alaji amete na shado ya awayar marokadio kamar ayo sudu muskoro ganar wallona putu tartib do awoci da manzuri bo sai perdana sha home tinduro sha home wotro wallona ma da ji sandiro ya awar salinduma kam yayya awaya kozna ba muskoro ga kana malle zai ba har su shi awawata awa gade gabsuna sandiya da kindo sodu gana kakasi ne su andiro bayanna mutsucina assalamu alaikum ba diwar waya mana mai kamtuna da jittuma irin na waltum anda boza mino harabi kritu ne so futuna ndiro bro yur mai na ide so faras karam de irin kamaro anda koror mata yi koror anda ndiro zamu mina anda bomo faras karam de lorom kuru anda lorom matin so awado gwamnati laro ngura india kere kamtuna amma sonna so faras karam de ne bayan da tirin don ngura do gari gabsana so indin dubsana futu tandi kuma kusata dede andiro bayan so da sadinaro yole na sha atrin futu bayan da au bayan don dubtino wallono yayi abitidi loro ma matin allo na diro faras karam da dole ne tagat kiyan kamaro na sha ro kusoto indede pandena rashidi bulai ya pandena kuruta noso tatino wallona gwamnati krebo no yawo adikai samun gama au adikai dai gultin batun nan karo kintawa kondarin cidama zilifo sai kada dondaro luzuna au adisan de kataba goza wande au adikai so krebo no lan wakazi au wande au ada samun gama wakaziro sadiya katro sakra dai andiro bayan so asadina sande ta da zana yakin za so yin beye fanyana na sharo cina manzu difo sai nin rashidi bulaye kan fanyana da jikuru adema nan jikurin tuwe kan do afantina kamaro kara assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: nam dumana jin
2: adema honorable ali bulama kai da waltuka
0: nam hon ali abi waltum kulina dai kulum
2: ya awai den loron dumana yana dai na ga gwamnati den boto den sai awo boto den na da normal am karata da inde am muku da inde sai mu yi ma na shara ne kuma informing yare dala roka za tun da har mutale bula ma kullu solo chatso kemerun so ne yar sabar le dai da awa jiri da ka ta take bana tin da awa shi ma re gnati an garga nasu na ka bare da rodin lewa da zoro rana
0: ale
2: am don yanzu da ha kula da tsu ala ya fidiya yuta de awa shi ma re bana da ro dar bulan kulukin an ma na ka gnati da bot kin ma da
0: ingila ma sha Allah dai da yin yura askin yana ingila zoro te da yura askrera loktun gon mandiro waltum na naturo na sha do gwamnati edien awado chida chitubuli nido hatiye bayena dima kurwa de mallauta alhaji zanna zanna boma bono state sro bayen zerin aw ad kai di futu sudi so du bayena falla india so sinadun awo ba so isiri su bayena sirina awo ba du ngerolo na aw kara sudin da jikuru shi dare da jirami honorable ali andiro bayenda sinadun gwamnati kira bono en ndilin za kulezu na sha do awo kandoi so chitubuli miro so du dare da jiram din na lorom do soro paras karam ma de din dare da jiram mai shana din na sha ya awa klakul mura da tina ta na so san di mai ya kadu ya kurwa de ma Allah do chida man zili fo so do dou ndaro awa do luata rasa katapa kuru gozain kuru kaltin ma da soro Allah dare da jiram paras karam de do kashe susu sawani cirewa bana da nan da paras karam da ita gargu kana ta na so kusa tani Alhaji zanna zanna boma bano state kuru adema Superintendent Booker A. Booker, Nigerian Security and Civil Defense Corps, NSCDC. Wukulai, nandiro faraskaram da doon gita gartu. Kuna wakuru injini ya ndiro yu konyi. Hapsu pule kujikiji nandiro skuk faraskaram da nandiro itakartu. Kuna aro wa nandia say loktu huya.

gila zoro harami kirin tunde so wande nanda kan yeste gozi ndarason kirinu kilomita fisku skun nuda uwa pelanzu FM yengo kauli ada vano biska kajiriro baburota ya kasha na pebla noti na made kamlae awala njesina suro karenze elin da jinyengo kamba burdu girtima jolu wa mana zai adi kama bonye nye bon kanu mo wolo na da jinyi tawadu mana di da awanje sinima da adi tawadu nzasta da jinyi di indi chikomo itu tuin jolu wa mana di de shima kuri usku kuri yak fal yak indi lar araku ular wadike nana ikin kuri usku kuri yak fal yak indi lar araku ular wadike nana ikin kuri usku kuri yak fal yak indi lar araku ular alakla kambayaro kama za bayanzu amin.

0: mardoin arzi lardin zaiya wuzuna makata padoin goza arzi lardin zaiya gratin nan kara goza na wuzuna ayin so wutu doin da yakwa kata padoin kare bula gaden aular da gaden nan zaro gayin madin kasatsai no waljin daji dalila da suku kare la Najeriya din au biya lardin dedin halallo wuzuna nan karo lardin zaiya halal gin sayan nan dedin ai magin halal nan zadan haram mu yayi raksu waljin au biya shidu dabkata yayi ro waljin a misalo kariya kuloyi doyin biya faida ten ma misalo a bundir zaman ne so kusin so faida ten ne sa ya lar daga dero ya dimiya sha kwata kwata sha kasa sama samu faida ta sha bare un zasoro sadin bawo kurson kurun na lambeji kurunarin na doyin sha baktinarin cijiya au biya lar ne bakatur wallo ne yayi bullar din zaro ya dodu sa ya nan zan munjin bawo nan den goyi sha faida ten amma nan zan sai a wudu lar daga dero sandiro kudodu haram zana arwuljin adinan kado kariya ladin raksa sanjiro linza matikin wanda lar zaro kariya da gayen nan karo dalil doyi misalon zuri koi so futu lena ide dalilala kallata nan karo ayin so du katafa ayin so dungu so rugotin a wado in kala a wado in gulnin da shi ma a wado in ilimu do in arzi lar da wuzuna da bayanna do in a wado in fulejin da shi ma katafa do in lar da kan da gozuna lar da gade gozuna din kijiro ninin kuru ba da shi ma san ma so halalta armada sudin a kurusun putuno ata ide katafa beji a wado in homa ganata sun beji nguzo ro amlar rinde so rin shi katafa homa ganata marin putuma ni min do sha time ba yo dalila da zakin nguzo ro da yakwa izi kazi wajin no waljin kare lar da atin gotun a lar da gadero ya do yidin so dalila da suka da amso rin zanzain tunda lar randiyar marin ta da sawa kaman zai kuru dinza adanza naktramza samma samun samun da suka da yakwa homza katapanza san masu jiri fallero amsoi a ngairo gozai a kurusan jire idin adaidi ngaigin a lardo so futu harajin sumoyin gare a katapanza futu kasu sudin ne gare a kurusan katapanzu da futu kampanya bulanzin da ana mada fayjin ma yembeji da yakwa kuru katapado in zili ko yembeji so dalila da suku a wado in lardo din da ana madin lardo gade din futu matin ruwa kakkallo sharaksu a gwajin ba da ya wurin nalan gullin da shi ma kawudin kan mai kare gozu lar da gadero sarin do katafadon ya au homa do lar da din da ana marin nozu klan zuro sukudon adun do kare da kasatuna ro wallo ma gozu da sarin lar da do homa katafadon ka an zama da kan mai halab suna ro wanzu au biya kakkalo zairo walja raksa karen zuda samoin kurushi klan zuma ro raksa shiro haraji au kawudon fida samu ne shiro gana zain kuruson mashuwal shararo lezi klan zuko zin da redajiran mu kuruda kaso zuru chotto bannatin
1: ngala karanta ta magana bayana alan ilmu so agonye no tamandia beji ta na so kala mududo gonye ishana ma aden ta ji harami karanta kawdon jolwa mana danan jiro furmyendo da halinye fule ada karnye isha first kam da gon kuduro

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kuruntu uso tusuro uso andia kuruntu kama mai ala tafil la faras kram doni ndu klawi rasudna shidon ni mao maulan waktu hadi kakalan nandiro ishim madai kuruntu lotu ba nabaro adata ade sura faras kram de dilan malmande sendi yaske muskai kumrurum lan
1: musa badiyani
2: Muhammad Kamsulum
3: abba bala mala jamat
0: kila uso faraskram duro kishoro adata ide suro faraskram di
1: ewa bunti yani
0: koro mbeji koro doni tenis maro sandi falfalde sandi meluko jerin
3: koro haya andai
0: koro ha
1: koro ha
0: daji loktu banabaro sandi malmado ni suro fato ye dosuna maje koro doni zaafse made zaafse daji amdo ni fato lan dosuna diro zola ye sandi faraskram duro tamin ada doni faraskram adi alan awodoni tanas maro kororo jimi se roza zuzana kuro adi ma amdoni fatay soren madde ada ji sandi am fatay de roye zapsen kuro tanas maro amdoni jimde hawrayen nafsana madde sandi zapsen loktuba nabaro daji mustafa tijani
1: ngrawo
0: ya lambari nyen
1: ngra
0: koro kenda meje
1: ya kai bure man dia da nakni falin rashin
0: kin falin ya daje karo tu fakar koronde kan buru me yare malam masati jani ande rosa abjin koro ma de a wadani rosa zuna hade shi ma sumbe su kamelan ya tamarrin botin non su ade ai sun zu jire ma de won
1: yo ya tamarra
0: ya tamar ngoro do mbeyo
1: mbey
0: la fanyi mbey
1: a fanyi mbey ngor nen mbey ya tamarar Tamara Fatima Gulchin.
0: Tore Maro. Ya Tamara
1: Fatima Gulchin.
0: Fatima Pandia. Pantia. Ya Tamara Pantia. So the jury de
1: Fatima.
0: So I get a be a one in my Fatima Drobotin Macadula.
1: Bay. Fatima Ro. Malia Gulchin. Fana Gulchin. I don't know. Fanda Gulchin.
0: Some of
1: them. Fatima.
0: Fanda is over to Matabari.
1: Badi Adi.
0: And Glauce Musavati. Uche Cassidy. Balki de Baluya.
1: Baluya.
0: Balki de
1: Balu.
0: Ari je koro ka an mai kute are glass ko jira ba sati ja yiro karatu faras ka bari duk lawe daraton kala mi tafi sku sku no dawo ta la e pemela koro ne fuye Muhammad Kamsulum
2: nam
0: kinda bi je
2: kindi mi ore
0: ayawo mari
1: zubkena
0: zubkena
2: nam
0: da ji koro ba de go awdo di sorno amma na da ta mutu ro jiriro bune de Salim Jaya yeyono
2: dilero bune da Salim Jaya dina da wajin duma
0: wushe Muhammad Kamsulum a rige jawo do
2: ya
0: a wagulu bai da dina da wajin duma
1: wajin duma
0: eh ande amma a rige jawo do dilero bune da Salim Jaya
2: silew da bulduma
0: silew da bulduma a kwaya man fadi me
2: da ingala aba bula mare ka
0: aba bula ma
3: Salim Jaya dina da jiliro kalmus ka jaya tam da bulduma ya
0: shi a rige jawo do a ma cham dia build ba dia
2: bulma
0: kurdura ko le
2: nam
0: la bula yi
1: da da jere mi rige
0: da da jere mi
1: gina ji yo Salim Jaya amma kan balla bulma
0: ayi shi lo wai kan bullo
1: ya gari gari
0: da bulle bulle da
3: bulma gala da yi
0: da za za me kurdura ko le aw ka ba zai duga za hafsa ne
1: nam
3: kuskuru kun won garajin mare
0: adi
2: nan bane re kalm come on magrajin
0: kwaye mana rage zawo
1: adigin sho
0: adigin sho
1: ya ngara
0: ko karatu ro kolliyo
1: wanda
0: ya zalle yi wanda ga haka manzi amsu option
1: awa
0: ka duri ya suron zakara
1: nan zakara
0: dai aba bala ba
3: kani
0: ya kame da she ya kame ayen kani ya kame ade korodoni karatu bande sambiyo sai ba gare ma blatore shi ma rozu kaskan dimbe jiyonu kaska indi gutuna ma asalin marokun jonza sidila region ba wani kaskaya
3: kunjonza sidin region ba
0: sai tika kaka wanda giya region ba ba wa nyuta ke ba kana
2: to kusuru kada mara kada
3: kaskar kada ya
2: mbe andi kusuru kada din di gullume da yarbu
0: di rozu zuna mbe
2: ngala
0: kaka kura toro kurajin no
3: kare kurajin kamsulum
0: kana Muhammad Kamsulum mana kamu selama bayi menyuruhnya
2: ngaura solita so jaja sanzun kaisa
0: ar niwa doa ngaura kaisa ar tawa ar bahaya gula ngaura kaisa aron
2: saya sama kunjung dapana
0: gayor
1: jere jere
0: mana kamu selama itu absenah usah kasar doa mana kamu selama kerudung faras kram dani nduk kelawi darasan kelabita episkus kum nuda kerunin faras kram dulan malam dia bahama saat ijania ade ma ba Muhammad Kamsulma kuro ade ma baba Bulama Alai Amata anjim di haure dilan program de rokoro itagat kiyen de yetu swoktu kana dana wultiya karanto program da goye koyen

0: gila masha Allah karuntu kirman da karanta bade mawlo no ma faras kram doni duk labe karunin da rason kilometer fis ko kunu da uwa filanze fi milan ba mo sati jayya muhammad kamsul ma ababula ma jibdi hawre da lan faras kram da rokore ta gat kiyen lokto ala nam doni anda fatulan kran sen ma dero askrata na se tumuna nande awa ndo bato ndoro gruno zolle sufur usku faldiyo lar fal usku faldiyo arak sufur au sufur lar sufur fal u diyo indi sufur lar arak diyo dulan nendi yer nufur askrum duro gawin sa gawya korombe kolena nendi rota nasmaro jiriro bunede selim jaye mana de tamotu kamanze mazana daji gawya randu andiro faraskrum dulan tamowin kuru korombe ta naso amdoni fatulanda da na maduro shede no kauduro kulasno kakambe atlin mo shanin gari kongamiya stemba kakai kakashi mat a ta magana loktualan a karuntu nde fatoye andero jawo da sandiye dorza hazaino aji lokto banabaro ba masati jairo kwen ba masati jai
1: ya kwen ba wono
0: tinda jien
1: da wuro kan umi she ko dai farnge
0: faramma kan umi ade shi ai ayo kaman zidin mana da au zero flatai chim fula gultiya airo gultin non
1: zero flatai
0: chim fula on
1: zero flatai chim fula
0: zero flatai chim fula de au la ambe sha ga yin botin non ayya wa shima do
1: wayo da gwanar ngat kuma gultin
0: ngat kuma gultin ngat kuma gai na ala
1: ngat kuma gai ko
0: ngat kuma gai
1: da shi fuda
0: Muhammad Kamsulu
2: awu lamaro ikana
0: awu lamaro acham
2: udu titimelan zero fulla ta shin fulla
0: chimpula wani shahar mana chimpula ga chimpula wani
1: shiru haju shiru haya nari tire ma dai sama so
0: ba gire ma plato dai da gam korom zamu mina au karatu patola da sonaro koluyen amma jawon zuna ma dai mbe ingo ya ganata
1: ngara dai
0: mu me she zafti mare karatu fatoi ta magana lokto ala nan da gayo no koro ala shi ma zero plata plata chimpula da gultiya a wombe shashilan ga yin botin nun ayya shi ma duwan daji ba Muhammad Kamsulum
2: shukurum kon ma wadore kan umi
0: kan diume
2: yo cha kan yo
0: kan diume farnye ko shi da yin a wandi mbe yona tun maro zanya da dajin bano ayya ayya wono
2: kama hurra
0: ta wada alma wata horo shoro zo tu
1: are
0: Muhammad Kamsulum za absana Camillo a wandi mbe zanya da tun maro dajin ba shi ayro ka bawa fura zanya da dajin ba aba bala ci ci mu shi da shi
2: ga wani kan ya kira wazan din
0: na ya shi ga wazan din zara ai dajin ba ma jirir
1: a dajin ba
2: da zayin kaje zayin za su liya ariya mawzuna to dai mawzuna sai kamu da yare ma
0: a airole
2: a wanda zayi duka da alabara su kan yi biya kongar biya kuluma yange magu maje
0: ma zayi ti mi ogulei dajin she
3: ngam du so shawa yin so da ma zayin bawzuwa da
2: yawa
0: yo arka mu da nda furro
2: furro ma yade
1: ma yade ba
0: da so
2: a won mi a yi to ba da so Merza awo da inda ngam
0: da tuma dajin ba
1: a da mara aga misalo kam adam mana kalangamiya kamar mu kon zuro samma to awo lai kor shiro halala amurata shin ziyarar raka sakin wai kun garo mojin baya
0: mara dajin ba da
1: dajin ba
0: dajin ba
1: dajin ba
0: dajin ba dajin ba
1: kasan ngana
0: yo ba wasa kasan ngana
1: kasan ngana kama fura dajin ba
0: dajin ba
1: dajin ba
0: zai ni biyo gule
1: dajin bare ba wuri
2: kuma ka nari da
0: na limanin da zan na daji
2: babunu ka nari da au manaja a wadu kula tun mi gulle mi akrawo kuma fero adin yim tambuna kar yanzu sabtu bari ni mi yim larsan za a wala yan mu gin sana da kuma ya sara mi bari ne wuri do
0: a
2: le da yim la na wala katan ba ku zaina
1: mojin
0: gila ma challa kar tu ras gram ne di du klawe da ta klami ta fi so su kunu da uwa Camillo ba wai kamsin ne za su na aba bala wa korkano
3: da kina rakami
0: kina rakami mana da ta mutu wono so di gidialan na ta kiyawo
3: ya hotel na ko su lui
0: adama manado ko zu futen tada genaji nono shi
3: a
0: yiro
3: gutin
0: kumbol la gutin shi da adiga idi agul a
3: adan
0: dai ko nongui ni no
3: nongui
0: so de gediaran nat so di gediaran ti ka ko zu futen tada genajin koro zu den diono kam de manada tan wazi alquran dero a yiro gutin no daji ben zu du wono amma ni dai agul
2: kumballo no
0: kumballo wono amma gulu bai dai amma daga gulu zu daw amma ma sace dai
1: so so nda tsatiya
0: so di gidian tsatiya ko zu futen tara gina je
1: arbi kan galluma ya
0: kan galluma
1: yin tambiya ko zu gina su kurin
0: tiya je kamsulu
1: kamsulu nda kamsulu
3: amma mararu mai bala na kula kan
0: kwalle na kwalle na
1: adai kwalle
0: shi nuwa wono nuwa wono
1: nuwa wono
0: ada jawro cinaw
1: je
2: no ko inga alma
0: a kamu fero misal cina ade fero ade ko tambiya na ko lezi
2: yo
1: ganga tinde
3: gare ganga ya
0: ada
3: buno iso gare ganga iso ada andire yawe andire yawno yana
0: da a shi ma da manyan
3: ni kurtu de de riwan zu bumba ada a wanzu
0: gilabiya ta mangana koroda zaftina ida yi kuro an patero kwa waltien ta mangana lokton de we are sendi kurtu so droyen sendi dawur ta fara scrum dro tamu lokto ban nabaro fara scrum doni duk lawero

0: ngila ma sha Allah karantu faras kram da din to kula kuma an da karanta ba da mu lolo ma faras kram dilan ba ma sati jayya ba Muhammad Kamsul ma kurba ba bulama Ali Ahmad ta jimdi haware dilan rokor faras kram da ita gatken korondi falfalle arak zabkata surulan korondi karantu suro kolena sande ta miya zaf sente bangana go botu gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wata kilewa
0: kilewa silayin dumana jin danbo
1: Muhammad Bukar manajin da mu tarbi hukuma nan Mamurela
0: Muhammad Bukar goy Bukar tenya kirnyen washe press crown daga garo korondi da zamu min
1: buran kake yake yara da kan da yawurke
0: inda ka nan dufanye
1: kam kura tulam kanuri maso da isa da sai ro korodo na kam kanuri fanji ne yake
0: sai anya karze
1: a da go zaman kuwa birniolan kitana indi mashiro sifal de lezu kaman zoro ura tara mu da hadi sarsum kandau gana ake kuwa ranye kaso buya kajiri san ba wani a za a wurin nan dai tara ta ce nura da kona a za a wuro
0: indun yoro da abcin
1: a da kam mu da matalan gana ya san jin dai ababula mara choko
0: ai goram din
1: koro inda kishana indi sai indi majido lezu kama zura tara mu da harsar su na kin dawon yana ake le kuwa lan kaso guye yake zura
0: zaman kuwaye birni kuwaye
1: aha
2: ah hayya kanure gulzuna ya shi timin dia kurimi ya sha awun dia mbojin sana da kam kanure fanjinna numa dan ba kaure da yin mai talluma
1: yawa talti da kaman za ta da yamma tun ya sun doki da ko
2: yawa daji shar ma da tambuka na man fangai
1: sai da kam no zan biya za su lokacin da duk insha Allah suna da
3: Allahu akbar
0: ba mu sati jai
4: za mun
0: ba
4: awu azna da da kura za fa kamar tare
0: yo sai kamu kaman za soro ya wannan
4: san ba fangana koron za fa ina da jaro cin kamar tare
1: sai da Muhammad Kamsul da za mu anjero
3: ko am da man kare ka sama kara da ma kada ba bange chilu ko amma no tri no ngi
0: mara arfa zai jawo da fanzi yo
1: yo ono zuwan kuwa aide ka tiya da mu da mai nozuna wannan kuru kun dawo da isa kala langon na cin tin din da mu da mai nozuna wannan
4: yo
1: ngirin dire suriya da mu da mai nozuna da italian da mu kin ba wannan
4: yo arbi a wanda fatti ne gulzo
1: na'am
4: a wanda fatti ne gulzo
0: ayin yare yo
3: ga usurun safka da mai
1: fanin ya zuwan da ka tiya suna kan dawo ya kalan gona sun tumjin suna kurun nan gidin da suriya ga wannan gidin ne kararo so so wanda zan yi tara da zuwa gudunar ya ba
0: ya tara da ciya
1: ah ke tara da ciya gidin da suriya mu da da ran akirinjin
0: yo mu da shakirinjin
1: mu da da ran akirinjin
0: gidin kuma tara zuwa kashe gulzu
1: aha mushin zero tara da tsin tsin dinna amma tara zero ka sai gudunar
4: har ma
0: kuma tara da cha gozu leono numa da goci ci kenan
1: ah ke kinawa mana dinna kinawa an ganya ko rodo
0: yo ci
1: ah ke
0: gila asku yana jiro wuce ka zuro
1: ingila ma akurna
0: ingila ma jala wuce ka zuro jamilo ni goy kimeli huma na mamure tumaro an dia karantoro sambare ba program duro gam sande barace da haturo sambaren baduro ne dir askrin yana daji korondi bai ka da zafsi chulo yayi kan bai asalin osha ningiri lankon gamiya stemba wannan kuskayo no are koro ababula malaya mate da kam zaya andiro zafsi daji kuru korombe jiri robu ne de silim jaye kaman zai mana da tamatu wannan da sai dai kam son da gaya andiro zafsi Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
0: Naam, dumana jin dan bo.
5: Fatima Kolbote manaji.
0: Ya Fatima Kolbote nya kirnyen, koro ka ne zamu yi laka ani mi kimin.
5: A ka ke kikin.
0: Yawa ja kirnyen.
5: Ada ko ja mai yawo no.
0: Yawa ai manum.
5: Zaun jinde.
0: Zaun da zarcin.
5: Muhammad Kamsul.
0: Muhammad Kamsul. Ada koja mai wa'un Muhammad Kamsul ko zan
3: ko betidi umarare la dambaro tere
0: Yo
3: kamu kwanza kala koroyen suru.
5: Ah ada maza anko.
0: Yo askrono aji.
5: Zamu yar kamu kwanza koroyen suru.
0: Kani zamu minala.
5: Asalor pange.
0: Kuskado e aslongo sha ningirin kongi mas temba de kayono. Aba bula mai.
5: Kongi mas de temba.
0: Ah ningiri ma ya.
5: Ah.
0: Ah.
4: Lektimalik cingu.
0: Ko zo lektimalik cinno no.
5: Gila zai da shi da shi ba adi.
0: Eh.
5: Ah zo korongare.
0: Yo na jiriro jiriro bune Salim jaye no.
5: Na?
0: Jiriro bune de Salim jaye no she mana ta matu mate.
5: Jiriro bune de Salim jaye.
0: Mm.
5: Ah ah korongare zo.
0: Gila da lele koreare. Ngira ya Fatima wace kasa duro. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum.
0: Na'am, duma na jin dan bo.
6: Ummi lambore.
0: Ummi lambore koro ka ande zamu yi laka an me kimin.
6: Kike kikin.
0: Yawa, nda fanye nya.
6: Surusurani
0: miya yon. Surusurani miya yoro. Sharku. Ai wa mana dai mana. Ta waturum da mazu
3: nuna sirran me murje kan mano kamu kwanzu kangon samzo no
0: zapsuna e korgare zamu mina
6: na korotan gullo
0: kande dungo korode ne ro kollena madlan beji kiskan beyi aslan washa ningirilan kon ngami a system ba no kayon ababla mai
6: I don't
0: know shi no ni me jiriro bune Salim jaye bana da ta muni na'am
6: come on
0: garajin ba
3: shi bune din ya
0: shi kakalgi zamu mi kakallo shi gade wuce yu mi lawan bore juras ko jira ta bagara assalamu alaikum na'am wa alaikum
1: salam na'am
0: duma da ya kirinya na babu kariya
1: ne
0: ya fanya
1: for a palinje yim zoiro tsa tolin na ne dai Mustafa su janye zafi
0: ai manu
1: yim zoiro tsa tolin na
4: ngala ababuka yari ma
1: na
4: ngala korom ne yim zoiro tsa tolin na
1: ah
4: ari baram ya gultin
1: yan ba ta kala zikira zaman ma ta mara kaka ya ya sambana wara ci da inda korare yake ke
4: ngala
0: ani zamu mina
1: a ka ando are zange zamin ba ko da zafi a fanye
0: ngala da ya da nyina ngala mashallah go kam gade gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam muhammad bukar ne a korondo zamu indo volti ke ruko
0: yo muhammad bukar ka ande zamu mina
1: a nda kuma ai ma abba gulama kina re
0: kiska be yono asalin osha ningiri kon ngami system ba na kiska yono
1: yo are kuskare da full buzuma kafi are ningiri kongana sire ba de ganya ningiri kongana da sun
0: yo ata zamu ma alba falluma gulde nda gabsana da zamu na
1: ah da gari da fanti biya gulle fanti na ba holla ta
0: zero fulata ya cin fulade ai ro gultin
1: ne fanti na ya gari gari are ma
3: bune gulle mara
0: yo jirira bune Salim jaye no yo shi da
1: rana zamin ba
0: yo inda so sai shati ma zuka jawan zuwa wanda idiya da to wanda na
1: kafi da
0: ah zero plata cin fulade to wandi
1: ah shirin no zamin ba buru an a fantin din ya fanga na ma an dun zama zafi
0: yo gari amma yo kalkin da men yen
1: ah dan dina kin tulun ne
0: yo kin tulun merengo she korodu kuman zuro zuzu na dai a sor na furun zimbe shi uwanu sala shi shi ziya kadi kafiyanan shi zi indiri kausulan nun ayin ganza dun
1: ba sala na ma so sar na ma ya
0: ciwa gozi
1: da kuma za mu rani ma za mu
0: a kwale kwa a wajar biya kwale barata
1: yo da ngala ala
0: tulan gade zamun ba
1: yo bismillah da kin uskume ke
0: kin uskume ya kadwa ya landwa de sunza jire mbe yono aisudu
1: ya aiburedi
0: ya kado
4: kodo
3: ya kodo
0: ya kodo ya kodo ya londo
3: ya kodo
4: londo
1: yo ya kodo ya londo ndi de mara ku fanti
3: ya londo
0: ya londo londo mbe ya kodo de mbe todo waro ya kodo
1: yo londo de
0: Ali Maru
4: Gozai.
0: Ali Maru. Ali Maru. Ali Maru.
1: Ali
0: Maru. Ali Maru. Ali
1: Maru. Ali Maru.
0: Ali Maru. Ali Maru. Ali Maru. Ali Maru. Ali Maru. Ali Maru. Ali Maru. Ali Maru. Ushe kasete mo nyuro askanyana faraskram dro gam koroi kuma koroi zamu ba sibur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifur au sifur lar sifur fal u diyo indi sifur lar arak diyo sa gawya daji koro kando ya iranu ikuin malmande mbe mamet kamsulima Mustafa Tijani Baba Bulama alaya amata daji koro dutu mangana gana za wuldu Rose na hari am parte rajin baban sa tijani
4: gara
0: kin da mun je
4: kin miyo mi zaptana
0: kin miyo mi kin miyo mi hari mana da shi ya ta moto da mamazi kaman zai shel ngam da bangamiya no
4: yo shel ngam da bangamiya fuska da kin zai sakin
0: ayin yari mana da yawon
4: abi an yari mana da yaro misalo kam kake da nunguma da za ku tuci ro nunguma indiye isu akutra sirimin zinyaja da wuro fuska ke wujin shaleja wode ugrangai
0: yo
4: aringa naje
0: ba ma ba mai kamsel mai
3: da ya ma sai guduna re tara in biya kamele je za ule zu an gar lan fe te biya wona fukata ma fuka in kin zinyawo shi chen na dero
0: yo shi ma baksen ni ma kin zinyawo
4: are
0: a tini mi fami na ba kalim ta daram
4: are
0: assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam
0: nam duza wali
7: kuma Aisha Muhammad Groma
0: Aisha Muhammad nya kirinyen
7: yo korondo ngeya
0: korukande mbe kinda menjen a ngo koros doy zapti kwaltina mbe a shedu ba mame borex zapsina a jiriro bunedi selim jia yon
7: a ari mungi ngelite
0: yo zero plata ya chimpula da airogul tinon ba grema bulato de yo da kinda menjen
3: kanzo mbe da
7: Daniel Kakeke.
0: Kan yau wa fanye.
7: Yo, IDKI kara karun damun.
0: IDKI
7: kara karun dam.
0: Kara karun zam.
3: Kara karun dam.
7: Dam dam.
0: Kara karun dam. Ah, mama kam san ta mangana ko ra. Ndu za abjinyiro.
3: Wane sunyi ta mi.
7: Mama kam san mu.
0: Ashi waro joro.
7: Ndu ba ta tai.
3: O koror ma ya in kudo fanta baban
0: yo ya da den kwa ngam da
3: de da kudo fanta baban ko ya ba san ma zamin
4: share
7: kan se ko to faldere
0: yo musa tijani ala babula maro
4: share ko le kor da babula zamne
8: ah
4: ni rami da mi du fero sun gulu
0: ai ro koror ya sha
7: IDKI
0: kara karun dam nyoro ko nyoro bula sa dina
4: yawa
0: bula yu shirono
7: satanya
3: ha o saudiya da shiro
4: ko saudiya ko saudiya shiro ko
0: nyoro bula bara sa dina
7: kamande ala wasa
0: ha amin ya rabbi
7: ala tinde wasa
4: ani samagule ani shiro kan ba
7: ani sammo ko ya ala ndiya sa ko ala ndiya sa
4: amin ya
0: zamne ko ye
7: IDKI kara karun dam chirbo ye kita
4: yo
0: la la kwat
4: jiran diriya mana jire diriya
3: kanari mana jire
4: kai wajin diriya tabarakallah
0: azgar jira jira mushe kasar na ngila mashallah ai dikai kara karun damun chirbo ye sta ayana wa zatu wa
4: ma jira boyetin ha
0: acha
4: fatoru ra kana kuma ide wolta go do chirnya karun yango zo
0: assalamu alaikum
9: Amin wa alaikum salam. Babu nutu da nikon ga watire.
0: Lale o she nduma da jin.
9: Makura malanu ikirini kimela na mangoro wa zeri.
0: Makura o she kaza duro. Korkan mi kimin la ka ande zamu.
9: Dai kanu mi anda kwa ge.
0: Ka ande ngombe jiriro bune di selim jaya no.
9: Jiriro bune elim du selim jaya chan dubul fop.
0: A arigi jawo do.
9: Yo.
0: La zamu ko nyen. Assalamu alaikum.
8: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Naam.
8: Baba nje jaye.
0: Naam, nya fa yin.
8: Abba bula jakana yin.
0: Abba wuce kasaruro, korombe ya zamien.
8: Ah, korombe ro biya koro biya ko, nan ya biya koro akan yin kalande gana awla asmien.
0: Mhm.
8: Ka ukurin manda so jiri ma giso shin do ayere kallo hidan, shima biya koro ko biya ko.
0: Do option.
8: Ah, ndiye guna biya fandi
0: ya. Ai rofizen, ai na manda awaya idura.
8: Aha, lutuna hidan yo, yo kure na wa.
0: Yo ba ma sa.
4: Mhm. Ka u manda shin duro. Karro, karro matari fizen.
8: Yo, ari fandi dai fu.
4: Ah, matari fizen. Matari ne shakkan gale yin sayin.
8: Yo.
4: Kangale ari min gale na dai.
0: Mhm.
4: Ai ari.
2: Wai kangale gauri.
4: Kangale gauri.
0: Bura, bura.
4: Bura warda. Da kangale gauri da
0: kan. A matin da kurus tondin.
4: Manda man tondin.
2: Kamar tuka su yin bere.
0: Yo. Assalamu alaikum.
10: Waalaikum salam da wa tikirewa.
0: Kelewa nduma na jin.
10: Har bula amur gana mai kwana jin gon kimeri uma na mamure.
0: Bula amur gana nya kirnyan.
10: Ga iri momer bukar goy muktartiya buga.
0: Goy muktartiya goy kimeri ya.
10: Ah, ngi sore ja kala ngum turum bula ne. Ah.
0: Bula modu. Ne nyima goy kimeri ro.
10: Nyima goy kimeri shima mo. Goy muktartiya ro.
0: Nyima goy kimeri yo.
10: Yowa malmandero ndawa tikrewa
0: gona. Nyima goy muktartiya ne bula majai.
10: Lemdi akuru.
0: Kuru wai?
3: O ma na mamuri.
10: Mamuri ya na mamuri na numa.
0: Yo uso kasado.
10: Are, kira ware.
0: Dale ai ko romo.
10: Gore ya ru.
0: Mm.
10: Deje ya tallo mai.
0: Aya aya.
10: Deje ya tallo.
0: Panwa baba. Aya aya.
10: Deje.
0: Gashaya.
4: Deje.
10: Tallo.
0: No da yon.
10: Sallo.
3: Sallo do.
10: I know that you know it is I know that it is. Awa bula
0: man no si gudu.
10: Yo comes ndo yele.
0: Yo comes in find zira.
3: The same doko.
10: Ah.
3: Shilan cham gatse.
10: Yo, pandama da sendi.
0: Yo da sai so.
3: Sallo do ba ofe sallo zan da bana.
10: Da ye sallo da sallo jirin da ya gudu ne da.
3: Sallo tare.
10: Ah,
3: fe in this allo then.
10: Gani nim nan muyare.
3: Gani are ma har ma ga o men da court a wurin marito duma har ma nan una fe sallo.
0: Sallo ma
10: dum ki ma dumbul gusa
3: yi. Ah, to dumbul kara mare. Kara ne fa ngere go la rilo ran me wa tana.
10: Gani nim nan muyare ko a shidan do ko a sallo do ki.
3: Are ma re.
0: Shida tam dum.
3: Ah,
0: bula bo do uje. Ka ne za mun ba lumit. Ki ba le zana. Goy kimeri wana mamure assalamu alaikum
11: alaikum
0: amma zamu mari abu kam na'am
11: na'am
0: lalle waje kirewa sile
11: walga
0: alhamdulillah
11: andela dai ban tigiya ka ne ba
0: ai ba ru gamba
11: ayo ya yo da inda da ne wallahi kike jiran je wani
0: inda ba nye
11: yawa wukla dia inda wani
0: wukla dia inda wani tawo turo da ban yawa ndu zabcin
11: ya ndiye kan botan nan karanga
0: ndiye ba ma saro e kira
4: ashara babura
11: ya da ba ma
0: za a babura maro
4: babura gole
2: ah kana mata jiza
11: ah akai
0: akai la akai ai
11: ah kuifero manda gotu
0: kuifero
11: manda gotu
0: manda gotu
4: ah
0: yo ata ya zadi
4: muri mare
0: duwa sha duwa ga
3: yi biya guda da taran da ta masal
0: ah hero da shi ba duwa ki ja
3: guda ma duwa ki ja la ku hero ya mara ko danya
0: ai so
11: mamu da zero ko kare ake
0: wuce baba mu da wuce kadara
3: so mara kijo
0: ai amsa ga dai mumbo de zero
4: kwaklaki
0: alama zari zora sha kun dai bade klak bus tu magala ji assalamu alaikum
12: wa alaikum
0: du maraji
12: Fatima
0: Fatima wuce wadda ku kol batirin da so chare mu amel kamsu ne so runa za mu mi
12: kol batilai umarare
0: na le umarare mungurun ka ando ne ma
12: ha ko or frasa kon
0: yawa ai ko romo
3: Radio.
0: Radio.

0: Yo,
1: da
0: dare.
1: je amma la ngoron yin gidiyen ne koro ajapa bo zain mare koro shar mare a wodo ne kanuri a fox sana mai a furtu da zain de an de notun de da
2: a wai no te ren julwa kam ga me shi zo
3: yo da a konu ka azu cha faru do ya
4: ne a an de no yana da
3: a yo ka do de futu gulle da ne
1: an de a so
3: ran futu gulle da ne
5: ka
3: do de suro zakara aiza odu
2: Jiluwa kam ga ne shi zai ja zirin shi ja ka zirin da ko
3: yo yo
1: zirin
3: fin gida so man sha zirin awa sha gurur wajin ba
4: da ingala
3: cham zirin fi ko na wanzu
2: zirin ko na
3: ne wuce ba ko wuce ka zaduro
2: ane
3: ingala ingala masha Allah karatu
4: na
3: scrum don indo kalawe darasun kilometer fiskus kun da uwa Finland's FM tam tam doni fraskram adero amse kasali zara a fraskram do tamin dur askran de tendance su su doni jemi do lokto anan fraskram duro ko sai sana wudoni nan dur fraskram da ita gat kikin na so nan jiro askran yana jikrun tu foto doni ada doni fraskram delan a wa doni kamso de yin je sana so san dur taktuso a wa doni gaina kuren fantin ba su amsa da fantuso da jikuru a wa doni duri lokto allan an da karin zan ma da su runan drasi koteso a kulasnum amsa duro noto da shima faraskram da yawon gaza zirau da ji te danye nan jiro askrin yana assalamu alaikum
2: salamu alaikum
3: na'am
2: da modu bai ko yayi bane ce ma na jin
3: ba modu ya karin yan
2: a ko ni shima
3: Awoyin didi shilan riwa ba da. Ayya ayya, ada ko romu.
2: Ada ma ko
3: romu. Ndu zafti. Ba ma sati jani embe Muhammad Kamsul membe Abba Bulama Alaya mutumbe.
2: Ba ma
3: sa zafti. Ba ma sa zam ne wono.
5: Ai ko ronzo?
3: Awan dimbe sandila riwa ba no. Ayya ayya wono. Ba ma sa korom de zafsa.
5: Ayo na. Korom a wa indi agulum?
2: A wa indi shilan riwa ba.
3: Riwa ba.
5: Yo lorsa ayo na. Lorsa krau godra ayo na.
4: Lorsa krau ba, krau lorsa ba.
2: Ba. Ade idi makata.
5: Yo.
3: Lorsa krau ba, krau lorsa ba. Se indi so riwa ba. Ade idi ma.
2: Ade idi ma.
3: Askrin yana nyiro ba modu.
2: Wala ko en fallebe
3: yawa nya fanye
2: ye ka kagun ganye wajiya
3: ayo no
5: yo
4: mai butu
2: ayo ka kagun ganye wajiya
5: da ngira da shak ma zami ya
3: yo ka kagun zan waljiya
5: ah
2: ah
5: yawa ni da ka kagun zan waljiya kare dai ai
2: dai ba
3: yo anya rizo
5: afia kwa
4: awla ka tin da
5: ka timi kwa ka kagun zan waljiya ba kwa
4: ngirye zan ya
3: madam ni goni botu go dare gonyen Assalamu alaikum. Aha, kam gono amma waktu da andiro class suduna da jikuru karatu nalan kasar faras kram da koluyen ko tu karatu sai da nalan ronyen Quran da don zafti ma da zamiya da ji faras kram da kasar koluyen shi do ne kuma jiri do bune sulim jaya da kuma ziya rozu zuna da musko da na ci da nan no zuna ada au jaro cina
5: gire
3: jidiro bude da sulim jaye musko da na ci da nan no zuna dai fuye ma da shi ayyuno
5: fulata
3: ayyuno
4: zero fulata cin fula
3: da kari bulbulamiro gulcin non zero fulata cin fula da magana shi zamiyana zero fulata cin fula ade koro ba gare ma bula to re jaman koro ade iko kamse zapsa tirae won da ji tayi da yunyuru askan yana kasa da mu da ji amda da loktualan faraskram da kirin zai na bozen na kur loktualan gosa isa faraskram da roptana askra da ta nase su su da ne malman da don ko unza kwanuwa ba ma sati jai ade ma kuro Muhammad Kamsul ma baba bula ma alai amataro nan di kirinto duro askran da ta nasiya hayana tumaro wanda baro yi futu nan diro a wurma yana yade nduye koron da bejiro lon marasu rozu zuzu kuru faras kram duro gai kafa loktu da fuye susudoni Dr. Alal am konda fanwero uma bunu tijani kondua faras kramda na ndio dawon ya kuce takat kuko kurun tu kapsunan dede ya sunan ni lewalan kurno wasalam
0: kamar mana jindiya.

0: Ngila masha Allah huso andia krenturo harami krentun deso to my biji. Nandi tam tam doing flindi adio gonwaro kradima. Krentu wande kangis tien and diago sinif kwa mi son first come de tam tama. First come doing yak shana krenuina karakuro first come de tam tama alan. Kishanandi ya na musari doe sanya kazumo dutoya kuru adema zawa dutoya sidin na kalkalok to adien zandenye na kareye kuru shie andurofu tuba yenzu na adie saanzu arak mastina shie sanya da kandojin gile ya na ngonye andiro garam na mebayen gama kazi nama kanasan mai chai paru andiro bayen gama ingaun aye Suruka ziru mai anlan nye kamlaro sanya da yi kiramawa?
1: Kamaro kirami ya anyan sai India da sai yi so sai na sai ya rasa wa bana zan. Lok tu yen baraka na kon bitin ga ya rasa sai ya kare andu di sana na ya laso ji airline so kare butu butu sai mai rasa kal zan. Kuru sura sa wa nyan amma sai rafule kana bi. Kuru za du ta da ala bara suka an ka ta rafule kana la ya ruwa so da jin aula wai ya di gonu wa shar ma da ko wanzin gilawo. Shar gonu nyi rafule kin ade nyun kam ganan zuma u arake da ma rafule kana. Ta ina zu kuru sai ya kaje zu fanzan har ku wallahi. Sai ya sadin za wan da so da tin. Kin na za bana za la hurke ke zu dar ma sirin aka yin gila ma rafule ina zu. Sai da zuna.
0: Angila masha Allah she ya na musari taji darara monye ai krontunde chitabri miso kshana soro hangala krumin kla sandie sanya sanya kindoza sanya ada kunya bana zunyai bari nya bana chin
1: awodo wie kamaro chitabri mi amai rongu ni mare undu ya shana arka sar bazu sun gaskiya shana da ba makan ga kuma ada kaziya kam urushe shin gutu da kan min ya kira mun filin ya shana mun dima ma ne ma kan mara faida ne wallahi shana amai ran gunyin duya ya kasa da gudu shana asib shana tada zama kan ga kan mai bana jin ku sai lun lolan aula ya ran talla ne ya so lun tin na nan ya so bi dare ne runi miro wallahi ma fatan na mun ya zawa mun tin ala bara suka kaufin di fiaka fallar su ya dajin yo gila ya atma urke ke du tumla ya lemri min ja kamla duto samale zana sadin dai kamaro na sha'awa ka tsasha na fatan nan manyaran dimi ne sana dimi ma sai da zukan gama bana jin
0: ngila masha Allah wuce ya kuro harami kuntun da so to my biji bayin na duin shi sunna ma Allah nan tie kurno tuwa kuro futu shi bayin na sunna Allah to my biji kishana so duin kirmaro in yanza sanya da bayai Shilan gaita sandi sanya soda bajizen. Krentin deso naptunduaya sawia kalkaloktu adien. Zawalla furumgia nandie ruptu ayayro fraskam adien nandia kurno joye klan. Nandie andiro kurno ndoswa gumkuwi. Daji krentu nambadwe andia bonywi de sandima kuri usku fal. Diaw lar fal usku fal jiyaw arak kuri. Awbi kuri lar kuri fal u diaw. Indi kuri lahar arak diyo bono nandi ayaro fraskam adye nandi akunno jo. Klan andiro korondo swa gamguno kuru adema nandi fandu za waldo rupkaturo walona. Nandi bayendo soda kasara taruto so doing. Loktu za walgote ade loktu de gana kalila dajikrantu bono ayayro shi sanya kashana adiye sidin ma ya na musare sidin ma adu ayayro nan dia kunno joye clan nan dia andiro kunno da swa gumguno assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ya mai nan da
0: ndawa tuklewa ndu kula sawalle
2: ya aisha to gani muhammad ngala jimanti
0: masha Allah aisha kant ndi sambe so first come dia tamtama ada kan ma
2: ko da kilo ran ga ga suna
0: masha Allah
2: ya ga na musari an duro bayan kamin sunna kalar sanyan zira
0: gaita
2: ga na sanyan zira bara duk shi karin go ga na kaman da mu sai da lon sanyan ra kaso da tsaya ra kilo suna da din da shi ga na an da gure ga suna ma sanyan sa din ba kullum ma duro ra ma din ga ya san duro bo su je kada kurbo tun gido ya zana Giza ima chiza abosu ndi anlo na amkudzasa nyabaliza.
0: Nasha.
2: So uro sa nyari flora iwa sana su andekisi anama chitibili nyela. Aoro kombo di tadia.
0: Nasha.
2: Zaj ala luto ala amda sa nyasa rimba cha abo nina made. Bosu ndi ro geza sa nyachiza abaliza. Ala sa nyande sa wabara adiku alhamdulillah.
0: Masha Allah gila. So uro Aisha kwenye Muhammad. Askan yana nyiro lokto makon mukalkal lokto adiyan andiya botro assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ya na ya yi gaske kuriya na falga
0: masha Allah ushe kan shiru
3: abba kar yari ma ngura ki zane mana jin jin ka sokki ma da kama an kiya mai da gurbula ma din dara sani
0: masha Allah ushe abba bukar yari ma first come dey tamtam ma ada kan nama
3: ala bara su ki tamtam ma ri kullun na tamam ina ya fa ki ma ka da ka gumu duke da
0: gaya na musarik la san kasu
3: ya na musari sai da zuka fara jira a cikin alma su da mata da
0: bi
3: sama su samura su da ma sanya ganan ka dinai sanya la falla inda ba sai dinin da kuma ke da dinin ran bana da bi sama a osilaitun burama sun jin kurkun burami o ke da su jin da alma karo ya kika na amma ga da gaskina da da ji ko ko ko tarayro da ga kike sare ka da kana da ga da gaskina da ka da tare kun na san jin ya ta ko fara ke gona kone sam na sam sam da ka zumi da yaran biyar wallo ne da ga dudu dudu dudu na ta to da sallai da da ku da kuriya ji da ji ke da ji ka sani da sai da ta fa garan da ga an ga mun san ganti da yaran wallo da alaka ne za ta mai baraka kalaron zawa kuma zan da kiniye te dane ta te to na smaro yanda ya mai rabo ne da no zan yi rabo da man da ta ne to na zuwe su ne san da ma ko
0: Glazoro abba bukar yarima askunye da nyiro lokto ma konum kalkal lokto adien andia botro first come de tamtam ma first come doing yakshana allan assalamu alaikum
4: wa alaikum salam yanda
0: ndawa tuklewa ma sha Allah kan tun de sambe so first come de tamtam ma ada karnuma
4: a kuri a salalai mandi kirin yayi hawar da cikin jera sai da ke a kana ne do na da kana ro da da tsena so a kana ne kuma sai da zana ta da kula ne ta ro ya da kula ya yi ta cikin ya na fito sai da kula suna ala ta da zaro ta da sura ala da sai dilo na sai ma ma da aujira da kan tsaya da tsatar sara wanda iko dunuro ke da
0: nafsa
4: ala da kiyana da dukka abu ya kalewan cin o kala laye
0: masha Allah glazoro muhammad bypass sai askin yana niro kalkalok to adian first come day tamtam ma allo rupturo kuro to my bg futu nan die bo to are doing sam bi soro doing ne die to my bg I'm doing kamaro sanya kindo zemba maso adi chiza sanya sa kindo to bali zan assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tuklewa
5: dawa tuklewa ya mai da fulawa dara sunne
0: masha Allah dawa tuklewa first come day tamtam ma ada
5: ka gudu suke ma ni gogo le mana jin ne ba karam kara da yokrin ki
0: masha Allah ushe ba gudu sukrin tun da sambe so first come day tamtam ma ada karnuma
5: ringana ko so to me kawli an sama so fa yana
0: masha Allah
5: ab kasa da jiya kai da kuma mati da yake kana ga daga suna da yabo ngana kasa da jiri sai sa zuwa da na tare san da kasa da goza
0: masha Allah
5: ya jiri ne kasa da jiri ne miro lon ma ala ya banan ji
0: dai tawada
5: amma nan sulwai ne kuma ya tatto sulwai zu nyan ga war kalangi kana ga na da yabo kurai kuma maruru ne miro lon ma insha Allah ya kana sura fati
0: insha Allah insha Allah
5: to sai ke daga suna mariya bo ngana dai ke nan tare sai au
0: dai
5: yam awarin ya cikin nan kadro dia sanya da dia cikin cikin fatin da tar zuwa da wanda da mawo a wanda da mawo da wanda da burge yayi da zai burge sai ta su da kurkura cikin ziyala kalkon da ta su da kurkura sai da rata sai ala shi ya kana sai su da nan jira lati da dina wala na ma
0: ta
5: abadin da kana yayi
0: insha Allah
5: arewa kawuri do da ala fana su ala dukkan har da ala yawa har zuwa da nan jira
0: Amin ya rabbal alamin kla sauro ba gudu su si maribo holle askrinye na nyiro kalkalokto adien andia botro kuro haramikrinto ndeso kalkal lokto adiyan freskam de tam tamma freskam don yakshanai nendro ita ga chiye kuro to my biji bo to go to my botun botun de sokar mai futo andia boza kuro sandi andro chai paro smagar sanai de kishana de so da chiti brimin de so chinonin de sanya kando to bari no kuro to my biji Kermaro, I'm doing Gay Tash Lambadizana, Biji Kurot, my Biji Sandy Awasadin, Alan Kundotana, Dajikrun, too. Alan Dererum doing first kami, Mauque, Drok, ma Alewa Chudo, Kurot, my Biji Awa doing Gulena, Maso Adlan, Nandi, Gawe, too. Kermaro, Kushana, so doing Sanyak in November, Maso Adia, Sanya, so dark and dotabilis and Dajikrun, too. Kishana ndi hiyana musari kalkalokto adien faskam adien andro itagat kiyenaye. Tima imbiji nindi kurnonza gonwa kruntu. Daji faskam tamtama adi itagat tu manzu uma ya meida bor daji klewantusno.

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh har mai karanto wasu ta suro a dai makuru wasu an da karanto kuma mai alai wata an da first kuma tone balbaci to premier do sudna kilometer face kunus kunu da uwa radio dini jimmy forisadi har mai karanto first grammar yimoson sadi o kakkalan nan jiro ishin hatta an da gozu sa uru sadin mada a dai makuru tanas maro first come ado chitubir mi nan karo da waratu glaus ya lezina au kanin kan sa fana jin ma audoni klan sa ita fujuma nan yin jimdi haura allan chitubir mi amanza nan yin sandin yin a dai ma minti pindi au pyakus first come dido kaya sold de manaida from yin ne bono an jo karin da so ita kam going har mi kantu kuma ummi fatima babu kari lokto allah nan jo first kamar da tawarin goyi adima nan jiro ita gidgiki ne tanas maro moduri ne ko kalan goyi na da tanas maro kasada do ne karabka chitubrimi ngurudu ne goyi damgari bayan kwata se kasadin za kala fatu chitubrimi ngurun zayin kalan sanin di koida nan jiro kudin har mi karanto fitowa da taidi to so lokto ganin rolin yin to shin ba isha first kam da kunya kunya kaudo ku shara kanyo

0: Barakallah, barakallah, barakallah. Who she is, Zaki and Yaya? Tennis Maro. Hello. Daji Aukasida, Allo, Daji Harmakern, too. Look to Alan. Zawon di mana da futu ada taide furmi kullena nanti nanka bas tomorrow da ji bonu anjiru kawrin da so hawin kula lamar doni ngawo a kwata sai au bayan kwata su gwaidam gariya lesnay allan da ji ayi gulluwin kula ta nasmaro citibir min guro shi mai allan kuro ai so doni sai karab kaso dai sadiya sandu har mai kirin tulan ba doni an dia fandi indi sai ma super uskufal dio la harfal uskufal dio araka super au super la super fal audio indi super la araka dio ka bo tu fandi ndo da ji namu iskin tenes maro karab kan domin ai so doni chino kar matare dan wadi win tenes maro lamar shima da au au shima gultuna at nguro ndo alan baro dio
1: Alhamdulillah. Brok ema saman manduli sana na jiri andin chidan awa kasan kamboso ku kam gana di shima awa jiri alan gusoro kam ngilinzile zina di shi loktun zude inda zi awa jiri ari dwe edo ma yi zoro kam ala ibana zina lagi ma ba amadu awa jiri asari indi sayro bronsa ngodi putu gomna tishim zin kilandien ngongurondi amde kurasuro na awa jiri ade inyendi ama oda jire ro gozana mbi amma kuru saman alama na biya ko bala sai ro diyan no gozana mbi amma loktu doni gwamnati officially sulu nguron gayya su suro dun gwayi dam gari relo e koto sanare wallahi sai kalan an duri dama awa ndumara rini mi gwamnati di aurite tsoro tin zagana la hamzina wallahi tallahi wannan ngana duri ko zain kunduli bursa bursa kumzana wa kadarukuna ni haiwa zin duri ato kaya gwaidan gari ba kiyo an sa ido sana kamzala mai tirama
0: ngobo tufan dena assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dubana jin kun dana da bani men
2: ngala umar habib ngora gambore wa kire kala kora ga ukarti
0: ngala zoro umar habib shi kan shiru ayi ramen maudun da kai
2: da bal bal don ne ta duri me a bala ngala ja a duri me bala banna ta duri me da ma she kamar ya gudu na tada ya dumi a halin yambo mai gulguna she tada da sha yambo mai amma halin yambo mai tsodi amma a wannan shado ne kuma tada da yambo mai shi na sakranza shi shiro hangal ikina tsaya din da ni yalan tara amma ko hutu ne kuma na shado ne shi kuma sai na gugu in kuro akan zuna Allah dau bila isro da shi ai so bo zo ngurana ga tsana da ya so ba wala ba so ba wala am kuran gura ya ba tamman dai ya ayin banatin a auban na tana ri ci tara ri sa ci sa sakras da sakrar ifin a qur'ani man sulu ga ina furashin ikin amma ai Allah nan mun wani mira ta da ce cewa ko ba ga na bo mai guzuna ide tare a wurin sun ta da ce ce ma kalan zoro kun bo ma jin ce ma kalan zoro ka zuma kam jin ce ma fi zo kalan zoro su din da ci zai a wajani ya ba ai shiro gulan kan jin ba ce ma kalan zoro zo ka ausara ana su din ya da awo don kuruna sha don da yalan banatin gwamnati sai ga na ayyan wanda cillo bai ayi sai gulle ne tsara ku ce za a wanda lata sun da lagana sai din doye na sai din marin gwamnati na are nan ga rora kana san ja na laga ne ma zuna ma ba dai tsara ku ne sai din dokon ja da a wala ba tiro ga ade yanga wanda mu wanda nolo na dai gwamnati da duriya duriya re sai ya kuma har duriya duriya re sai yan dai a nguron da gamborela kuma kan dari dai sauri sai kan da rosi zai da remoto rosi ga sai kuma a sai ya tsare tsare ne sai ro a tsara kam dai amma hadin man ya ku ba sai tambari zaza le za shararam din awla ga na tsariya sai ya kullun awla da duri tibirni da hata asukun za sai ya gwamnati sai ya kula kulza a wanda la kulza ya cikin tara da shararar tsariya motar fita kan logota le za awla ga na tsariya na rin kullun mun ji nolo na gwamnati sai ya wani awla ga na tsukun zai turu na tsiro sai ya ha duna haja
0: Kila zoro ushe Umar Habib askirge na loktudum gudum andi abotro daji kwele amgadeso nda gaga si kawrinza andiro hazain. Lambaduni andi afandu indi si ma sapar usku fal diw lar fal usku fal diw arak sapar au sapar la sapar fal u diw indi sapar lar arak diw. Asalamu alaikum.
3: Asalamu
0: alaikum. Wa alaikum asalam.
3: Ndar da ku yan da shirin da ka sada.
0: Alhamdulillah and manajin kun da nan da boni min.
3: Ya jazara, gura dike cire manajin.
0: Ya jazara wushe kin shiro.
3: maudun da san masa kurangana
0: ayira me maudun de kuido
3: maudu ala ayira kina bero nono ma ai hudu ya awa wanda ya falle bulzai wanda awa falle bulzai yayi awa baro ta da sakararun tarbiya cin ba awa ya kalla talando ne bana to wanda amma gwamnati aka rungura a dusuru bozuna da awala surunan da yitin da gwamnati musu da yarwa yanzu da ngura shey ma da tarbiya zakana amma kan buro salake mana suna din gayo no sanya ba wono wanda sai sirrin duriro aka da kuma zaro sanya banan karo kada moruro wanda da aisha sanya ro da su chiro company so kaza ima da zin mai ta tanzu sanya zuga da sidin ba ku sanya duno ne min dimin zin duno min da wunji do biya zu zan yayi ai tararo nan mun sanya ba nan tararo su mun zuro tattare a da lokacin da zai biya cin yo taran da zuro tarbiya gila yo shiro sanya mu koi da ta san sha lamar ranza kinin gan za ku ske ta ngila biya mu wancin za arbi a lamar da furo iko ne nan mun shiro company gwamnati ya shiro kazu soro a da lokacin zuki kilewanci no
0: barakallahu wishi mama ya ta zara ne bayyana dima kila maudun da kai adilan har mai karantu lambaru ne andiya fandu inda sai ma 0 uskufal diu lar fal uskufal diu ak 0 assalamu alaikum assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam duma na jin kun da nan da na'am duma na jin kun ran da mu
2: na'am ba ku da su sai mari bo folle mana jin
0: gila zo ba ku da sun ya karye Glazoro ushi ba ku da su
2: adina ka duro katab goza san dinguron zairi kalanza goron da sa sa tun zan goron zairi sudu kalar wonde arma wa ka ni duro ala ne lewa her guwa tare
0: amin ya rabbal alamin
2: kalar duro dar tarbiya tare bas arma
0: ushi ba ku da su har skin yana loktunum kunum andia botro kilometer face konus konota uwa reje dani chami fari sadi har me kuntu lambadun ne andia fandu inde sai ma super usko falte ular fal usko falte waraka super assalamu alaikum
4: wa alaikum salam da brooklyn
0: dar brooklyn wa andu manajin kuronda nan da bani men
4: umar mai dan garan nan sham
0: gila zoro nya krinyan ai rami modun da kuedo
4: ya wuya kala ira kin gara lami
0: nya krinyan
4: na sa yawa ai mamaci
0: mm
4: ya sai dai taron da tariya sakariya ala gawar da aran goran sare
0: gila zoro
4: kudi gun kuma ke bula ya san ya zuna re dai sai yanga sare gila jin kan da gun ke su kana saya home din mare ce shi mare cutu ya da saya home ha ji kuma ko kala kala mudara ne mana ben
0: Glazoro askarin yana loktunum gwanum andia potro har mai karantu to su loktu ganar rulen yin to shin ba isha first come da gwanya kwanyar kawo dongo shada kirin yau

gila mashallah kuro tu tumangana lokto Allah nan dai awa doni paraskrama hawararo kudina nan dai tagatken ma ade nan dai shigan mutun kuro nan dai to sun bana junno daje kuro karantu futo nan dai rawar matana dai paraskram doni taman kare kasu ya karno sai ci dai bahalai are ta warzi ita gas tumangana suro lan taman na doni kare da fantanaro daje kuro fella fuyar konyan sa araka kallan futo nan dai rawar data dai a karatu nan diro ladudo ni chatero lenye awrado ni lada ci fori sadia ma ade sawe chidai nan diro krasen kawlok tu shumaduro karantu ada karnu

0: Ushi Shetima Mkaka Rantu Uso wata magana lokwanan kalewa Sulailan Mairu de Sadin Yanaro Aje kuro Rantu na danye nalan goye kwen la parasu kuro Jimiso zolde Matasadin Herman za so drone ngiarap turo Rima parasu kram denga da nao kam sa duro zati yim sende herman za zoro lokto allan ningin za rupto da to mangana lokto allan faida tike rutu inde birni abula da yaro askara tendasiya hajin kla sende faras kram an jida karin zene bose ne duro tarason kla mi ta fisko uskun no da uwa fella wa kuro wate zawa ta kaina da shi garin to gabiya herman da soda alifanu suro doctor da kapsuna idlan assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam duka la zawle
1: sarara abba bukari yare ma angura ki zanne mana jin da sala kakkalin da ke bura awallin anti aisha ba la yare ma kamu ba ma ahmad gani sale da sala kakkalin sa a tana
0: abba bukari yare ma zawlin kan gwanin muskufin dimiya waltin yan da bone assalamu alaikum wa alaikum assalam
2: babu ne kondiga
0: na'am duma na jin dukala zawlin
2: ah umar kula zawlin umar ababula bulin ji bone lan mara
0: umar abbanya kirinyan paraskram hello haye
2: paraskram hello haye ambe bula bulin ne samma kamun kongan ganan kuran samma so kan ji adon na wasu Allah kene indi me ro am dire na so ne samma go tanja adungna
0: ngila
2: kiniya ke ni de kurisin kladan namu ma kamara farastram ada ay ta gasin ade adungna
0: ngila mo kuna
2: ngila kiya asle no
0: askrin yana nyoro waktu magon ma ndia botoro karanta ma de sambiyo sai ndia karanta ro tumbaro sambari mbama darason kalami ta fiskus kun nuta uwa fi kladan ni ja mai assalamu alaikum wa alaikum salam
3: alaikum salam babu tijani kanto anda kelewa
0: kelewa stilei ndu kala zawle
3: are bula amar gana mana jin ko kimeri goma na mamuri
0: bula amaru gana ushe faras kram zuro garo
3: dale ushe
0: kelewa stilei
3: yama de yero ka mu ba pura ba gana ba sa masoro nda kondo gnuna
0: kelewa stilei yane muena
3: yo ya wala mara gwaram goro gwanda mgare shoro nda to kriya gnuna
0: yewa shi ya ita mangana nya kranjino kwa
3: Fatima muleni akwata da sheren da ta kliya gununa.
0: Ngila wushi mare.
3: Ah Fatima gonge zuwa da wuri sheren da ta kliya gununa.
0: Dunya kirene ne lokto nan ta mayambe.
3: Yo Aisha goni Muhammad sheren da ta kliya gununa.
0: Ngila masha Allah.
3: Jama de ma mure wal tukiya ngama ito ko muktar ce so tikiya ito tam masoron da ta gununa
0: tero. Ngila askrin yana yiro.
3: Are are ngila asan kan ne shali wa ngana.
0: Ngila sumai insha Allah fajinya. Ngila bula mudu goyi. Gwai kimeri huma na mamure tomorrow and ya current row baru wai bon wai duro nan jo askran da tanasi assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah bulun jani kon daga
0: lale wo she dukla zawlin
4: alaji kallan wakin kallan sun ro gwanje ko godiya ne ba karam kara dio karin
0: alai kallan ya kirnyen proskram hello haye
4: ah hello haye ma awon dire hello haye ma radio yi kini notu zuri kini ro
0: dai kudi
4: yo proskram ninje
0: ninje tawu
4: yawa da ofta Allah ne ya ja amsa nguro sabon laye shiron da abdo guluna
0: ngila nya kirje ta mun
4: ada yi ma tuna za amsa da nguro umar re sha firoz aja daraga na san shiron da abdo guluna ada yi ma kurtor karab ka radio karantu ya ja manna sakatire da men ba je gare ga suna ta ma san shiron da abdo guluna
0: ngila ta mangana nya kirje ne lokta
4: ada yi ma kurtor a aisha gani muhammed da aisha bariya ummu kalsuma a sama so san jiro da yin dab don dogulo na
0: ngila mashallah
4: da kilewa shi ne da yin am doi ndara son ni

0: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
1: Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Ndukla zawallel.
1: Babu to gane kon daga Umar Alhaji Ahmad Marajin banzo gwamna Balore ce.
0: Umar Alhaji manya kirnyen.
1: Rasalakin gwamna yin Professor Baba Gana Umar Zulmo Sharon Darab Dr. Sarai tare ku ngara.
0: Ta mangana lokto da nya kirnyen.
1: Tani kurumana chairman MMC Alhaji Ali Bala Umar Balore ce kirun Darab Dr. Gulgara.
0: Ngira ta mangana nya kirzeno sai duk lokto ala.
1: Nayi kira wanda wato ne kura ba gana ba kan ba ko ga ba na yi san ma so ndar don do kira gurgara
0: to mangana ande lokto Allah nya karnya ne mo yana ira to mayambe
1: to da jiran mo kam su ga takin bande wa kin kira ce fara kira gurgara
0: ngila to mangana nya karn zaro
1: kira ke ba sabar kira gurgara
0: to mangana nya karn
1: Assalamu
0: alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ndugu zawalli.
1: Modu gwai kolori bane kan anaje.
0: Modu gwai kolori agullum.
1: Bai kolori bane tak.
0: Yo nya kirnyen bor kurari. Sidi bene shake.
1: Sidi bene shake.
0: Ushe lokto ala nan da boturu.
1: Jama ya wai kam ma so da kan da tiya.
0: Duk mo yana da sidi ya ta mangana kurunya karin zainu.
1: A dai da salan da yin liya.
0: Ngida nya karin jino shi ya ta mayin be.
1: Dai ne ki kalkalan nan. A baba mai ya ba ke kan ji sawon ji fa ne ba tiya liya.
0: To suro liya no ta mangana shi nya karin jino. Gila ba modu por kurari huma na kae nyiro askirnye na ta yi idanye faraskram da boturo. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi samala alaikum.
0: Da alaikum she nduma na jin dukula zawale.
2: Ngala Umar Habib ngoro gambore ya wacir karauka da karantuye.
0: Nya kirnye Umar Habib faraskram ninge.
2: Angala babuno burahawale nyido ne kamara kala kurisale na mama jamim darafina samma soro darab da gulgana
0: ngila moyna Umar Habib
2: rabkan de radio karantuwe quran ganan samma soro darab da gulgana
0: ngana nya ka
2: karabka file karne sai yaro nda dub da gulgana kuro karabka do ne de herman ne herman nan ba cin zaka ne sai yaro darab da gulgana burniya baladiya kam done kamaro nafkata kirnza na botu sarina samma soro da rabbe gulmana ala da rawa da fitra fulenci ne
0: amin ya rabbi azkurin yana ni ro karantu man da san biyo sai Umar Habib nguro gambore assalamu alaikum
3: wa alaikum salam darondo
0: da dub dok kle wan duk la zawalen
3: ba fara ma fani manajin
0: ba kuranya kirnyan
3: wa wata aka kalen ya yana ji azara ne ngur bayan ko tace sai da dukto gudunna
0: inde da ta mangana nya karin jino
3: in indi ne ya ni inde yi a won policy dan ari ma sai da dukto gudunna in ya ke me karani bai san da ngur ko mare sai da dukto gudunna
0: ta mangana nya karin jino duk dukto ala
3: indi yau me sai in tindiyo me sai idan ngur ma ko ne sai char ro da dukto gudunna to ta ga kali ma kan jima
0: ta mangana shi nya karin jino sawam
3: ina
0: askirin yana niro waktu magonum mandia boturo faraskram dinge darason kilamita pesku uskun nuda uwa fillans fpmedan umakando punu tejani kondwa luktu adlan faraskram dilan ningi ndo soda mojin we luktu adlan faidarike hermai falla indiaro ndingi ya rukwichin luktu adlan wakaranji na wolo noma inai yaro kujo ya jakaltum seina kwa igadwe luktu adlan a wakrini min wololo ma nyoro ningi ta nasiyar kukuna yanzu fierwa tadai a faraskram doni ningelan a nyoro ningi ta nasiyar kukuna daje kuro kurtu lokto ala na dia krini min wololo ma kurtu de ndarason ne birni abula dia ta nasbaro kom mungu lokto Allah nan diro ningi ta nasiyar kukuna susu doni zawani tadai do sa arak suela sta wokto alo isinalan ko zafan wairo nandir askrande ta nas darason kilometer pisku uskun no dawa velaze pemie runtu ala para sukuro tumana andia gawin krunwin ponwin duro askrande ta nase da jiguru nalan kasar doni paraskramde da kolwen dalil doni wokwelan agoni mina dajin kanuri mana mai gulzuna sa arakuswelan paraskram madan duro kayanalat ta wangana paraskrama haurado ne karinta da ma'ade na ndi hakurna zinaro da jifutu na njiro bayan gikira ide da raso ndi tumaro zumbari mba haura kuru ade ma paraskrama doni karintu ndi yeso da kurno zin ma'ada na njiro kulas na mkudum ita agadu duro da jikirutu na ala na ndi hafajara nyin susu sawanyi jida doni lokto ala nwaba na za paraskrama doni kwe ade na njiro kude ita agadu kenairo umakando punu tijani kondua nan diro wata herre kilewan kafa nan diro faraskram da birin sorro kude ita gidge ka lokto shi ma duro karantu kilewan to suno wa salam
4: Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim